0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right.
9: Spreading the good vibes all over Southern Luzon. We are GV 99.9.

0: Sakay!
1: Rentahin na.
0: Renta!
2: GB 99.9.
0: Rentahin na!
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right.
8: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan! Sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
0: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!
5: Sa bukid, dapat laging palaban.
6: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0439847179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: GV99.9, your good vibes.

0: Thank you.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito.

0: GB99.9, your good vibes. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
9: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
10: Nasa Southern Luzon ka man.
11: O kahit Metro Manila.
12: Nasa bahay.
13: Nasa trabaho.
9: O kahit nasa kalsada.
14: Kasama nyo kami.
15: Dahil ang GV99.9
16: ay nasa online na.
15: At syempre, mas pinasaya pa.
16: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
9: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
10: O pumunta sa GV999.live.
17: Para sa good vibes na walang humpay.
18: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
17: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V.
2: 30. 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
2: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
5: This is DJ Chico Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anos.
1: GV99.9.
5: This is GV99.9.
2: GV99.9. Trentahin na!
7: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: GV 99.9.
11: Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya,
1: Yan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
6: Uy, baka Kiko yan.
4: Baka Kiko Barako yan.
7: Kiko Barako.
8: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
9: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes. I need a

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, paring dayo, paring dayo.
5: Ah.
4: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
5: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
4: Pero, utang with interest.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun. Tunay nga?
8: Abay, oo. Natatanaw ko na.
7: Teka, sino ba siya?
9: Siya ang inyong katandem na walang problem.
10: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
9: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
11: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
9: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
10: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
9: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Nakaradyo ka pa ba?
9: Iba pag kami.
10: Baka DJ Honey yan.
11: Baka DJ Honey yan.
12: Baka DJ Honey yan.
13: Baka DJ Honey yarn.
14: DJ Honey.
15: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
16: Ito lang yan sa GB 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Sabukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
6: Uy, baka Kiko yan.
4: Baka Kiko Barako yan.
7: Kiko Barako.
8: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tol, tol, tol!
6: Uy, tol!
5: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
6: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
5: Pero, puro pangit lang yung pwede.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun? Hala! Nandito na siya! OMG! Tunay nga!
9: Abay, oo! Natatanaw ko na!
8: Teka, sino ba siya?
10: Siya ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
10: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
9: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
10: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
10: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibe.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Bakit RitePed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: GV 99.9. Yar, good vibes.
14: Isang araw,

0: Song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Yes, mga ka-vibes. Aga akong pumasok, no? Wala kasi akong magawa sa stasyon. So, maaga na lang ako pumasok. Wala naman din si DJ Ani. Anyway, nakatuloy-tuloy pa rin ang inyong pakikinig, mga ka-vibes. Siyempre, dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama na ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang para sa mga gustong mag-shesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-shesta, shestawanan. Siyempre, samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon ngayong araw ng Lunes, June 22. Oras natin, 12:40 in the afternoon. Nakapananghalian na ba ang mga magigiting nating empleyado na pumasok ngayong Lunes at bitin sa weekend? Nakapananghalian na ba? Natutulog na ba at namamahinga na ba? O huwag kayo mag-alala, hanggang alauna lang ang lunch break, ha? Hindi hanggang alas 4. Pero kung gusto niyo naman makasama si Kiko Barako sa maghapon, ha? Habang kayo ay nagtatrabaho, walang problema yan, di ba? Eto na nga, mga ka-vibes, no? Marami na naman tayong pagkakwentuhan. Meron na naman tayong isang problema na pagkakwentuhan ngayong hapon ng Lunes. So, eto may tanong ako, mga ka-vibes, no? Minsan ba, habang nag-i-scroll kayo sa social media, may nababasa kayong mga posts na parang humihingi ng advice o ng payo, di ba? Yung tuwipong hindi naman direktang sinabi ang problema, pero halatang may pinagdaraanan. Alam mo yon, parang subtle way of saying na, uy, kailangan ko ng advice nyo, di ba? May iba naman na nagpo-post, detalyado talaga ang kwento at naghahanap talaga ng advice o opinion ng mga netizens. Ano ang nararamdaman nyo kapag nakakakita kayo ng ganon ka-vibe, no? Kaya, di ba, yung bigla ka na pahinto, tapos bigla ka naging, wala naman hindi ka naman concerned talaga dun sa problema, pero bigla ka naging marites. bigla kang naging interesado sa kwento niya, ganon. Di ba? Kaya, magandang pag-usapan din yan, mga ka-vibes. No? Ito ang tanong ko sa inyo. Tama ba na i-post sa social media ang mga problema para makahingi ka ng payo? Oh, di ba? Tama sa tingin nyo. Anong tingin nyo nga opinion doon? No? Sa isang banda naman kasi, mga ka-vibes, kung titingnan natin, no? On the other side, malaking tulong naman talaga ang nakukuha ng tao kapag may iba't ibang perspective siyang nababasa o naririnig. Di ba? Pero, sa kabilang banda kasi, hindi lahat ng nagbibigay ng advice, ng opinion, ay may magandang intention, eh. Di ba? Kaya, yung ganyan, medyo 50-50 tayo sa mga ganyang concern. Pero sige, basahin natin itong nag-message kay Kiko Barako. Ito sabi niya, magandang hapon sa iyo, DJ Kiko, at sa lahat ng mga nakikinig ngayong hapon. Tawagin niyo na lang akong Jamie. Kamakailan lang ay nagkaroon kami ng matinding problema ng partner ko. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan, kaya nag-post ako sa social media tungkol sa sitwasyon namin. Maraming nagbigay ng payo at nakatulong naman ang ilan. Pero may mga taong nanghusga rin at lalong lumaki ang gulo. Lalo lang lumaki ang gulo. Ngayon, iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Dapat ba talaga sa social media ako humingi ng payo sa aming sa problema ng aking partner? Oh, anong tingin niyo, ka-vibes? Tama ba o mali yung ginawa niya? Kasi nung nag-post siya, ng problema ng partner niya, 'di ba? Samot-sari nga reaksyon ang nakuha niya, may positive, may negative, may nakatulong at may hindi, 'di ba? Minsan ba valid ang humingi ng payo online, 'di ba? Or ano nga ba yung limitasyon na dapat nating

na kay Kiko Barraco. Share nyo na ang inyong thoughts, comments, reactions. Siyempre, sa aming hotline, bukas na bukas yan, 0926-079-8708 o kaya naman sa aming live streaming na GV999.live. Yung link po niyan ay nasa aming Facebook page na GV99.9 FM. I-click nyo yun at diretso na kayong pupunta sa aming online streaming platform at meron dong live chat, live comment. Pwede ko rin basahin maya-maya sa maghapon. Anyway, nako mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan ngayong hapon ng Lunes. Siyempre, napapakinggan, nakakasama mo na ang Barraco Matabang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Just Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
6: Nasa Southern Luzon ka man.
7: O kahit Metro Manila.
8: Nasa bahay.
9: Nasa trabaho.
5: O kahit nasa kalsada.
10: Kasama nyo kami.
11: Dahil ang GV99.9
5: ay nasa online na.
11: At syempre, mas pinasaya pa.
5: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
12: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
13: O pumunta sa gv999.live
14: para sa good vibes na walang humpay.
15: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
14: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.

0: G99.9 More good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nakaradyo ka pa ba?
6: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
7: Uy, baka Kiko yan.
5: Baka Kiko Barako yan.
8: Kiko Barako.
9: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
10: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
7: Yes, tuloy-tuloy ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9.

yan, message sender na si Jamie, no, si Jamie na nag-post ng problema nila ng partner niya sa social media at nakakuha ng samot-saring reaksyon, may nakatulong, mayroong hindi, may nang-bash, may nang-husga, kahit ano na. Kaya ang tanong niya is, tama ba yung ginawa niya? At ang tanong natin na generally, tama ba na pinopost ang problema sa social media? Alam nyo mga kabais, iba-iba naman talaga ang dahilan kung bakit nagpo-post ang tao sa social media, di ba? So merong gustong mag-flex, merong gustong, alam mo yun, sa problema, iba, wala lang talaga makausap, di ba? May iba naman na gusto ng validation, tapos meron din namang iba na gustong makarinig ng ibang perspective. Pero ang tanong din kasi dyan, mga ka-vibes, kapag ba inilabas mo sa social media ang problema mo, eh handa ka rin ba sa iba't ibang reaksyon na makukuha mo? Diba? Kasi sabi nga ng content creator na si Senyora Santibanez, diba? Ang social media po ay hindi daw pwede sa mga mahihina ang loob. Hindi to pwede sa mga iyakin. Ganon. Diba? Kasi alam nyo, sa mundo po ng social media, mga ka-vibes, talamak po ang bashing. Diba? Iba't ibang tao ang makakaalam ng problema na ipopost mo. Kaya dapat handa ka both positive and negative comments. Diba? Dapat yun, alam mo na pag pinost mo to, hindi lang puro positive, hindi lang puro support ang makukuha mo. Diba? Meron kang makukuha at makukuhang bashing. Diba? Sabi nga ng ano eh, ng broadcaster, batikang broadcaster and journalist na si Lord De Vera. Diba? Ang social media po ay mapunghusgang lipunan. Diba? Which is naranasan ng sender natin na si Jamie kasi sabi niya sa letter niya sa atin, sa message niya, may mga nanghusga sa kanya, ba? Diba? So, tandaan natin na talagang iba't ibang tao, iba't iba ng judgment kasi yan, iba't iba ng opinion. Kaya naman na para sa akin, mga ka-vibes, no? Sa, para kay Kiko Barako itself, himself, diba? Diba? Depende po kasi sa problema. Diba? Kapag ang problema mo ay funny problem lang naman, diba, minor, na hindi naman na dapat bigyan ng issue, pero gusto mo lang kung makakuha ng nakakatawang reaction, go i-share mo. Diba? Pero kung masyado ng personal, I highly suggest, and I will always suggest this, and I will always advise this, na wag na po nating ipopost sa social media kapag masyado ng personal. Diba? Hindi kasi natin masasabi ka-vibes na yung mga social media friends natin ay talagang friends natin. Diba? Na iba dyan na hindi natin masasabi kung yan ba ay concerned talaga sila. Diba? O yung iba dyan eh evil eye lang. Diba? Yung tipong inaantay lang lang magka-problema ka talaga kasi gagamitin nila yon against you someday, sometime in the future. Diba? Tsaka alam nyo mga kababes, kapag lahat ng problema po eh pinopost natin sa social media, nagre-reflect yun sa personality natin eh. Sa atin din ang balik nun. Kasi for me, no, parang pagka laging pinopost mo ang problema sa social media, parang lumalabas no na bawat problema na lang ba na dadating sa buhay mo, i-share mo sa mga taong hindi naman talaga concerned sa'yo. Diba? Iba naman, wala naman talagang pakialam sa nangyayari sa buhay mo

yung ginagawa, di ba? Ina-unfollow, iba bina-block, di ba? Ina-unfriend, di ba? Kaya mga ka-vibes, so kapag may problemang personal, I highly suggest wag na. Lalo na itong problema ni Jamie, ng center natin, di ba? Ang pinose niyang problema is yung problema nila ng partner niya. For me, kapag ganyang problema sa relasyon, hindi na po dapat at never na dapat ipopost sa social media. Kasi never makakatulong sa problema nyo kapag pinost mo yan sa social media. Never makakakuha ka ng matinong sagot. Never ka makakakuha ng magandang advice, di ba? Kung may gusot ang relasyon, ka-vibes, ayusin nyo ng kayo lang. Kasi yan ang sa totoo lang yan ang common na dahilan bakit nauuwi sa hiwalayan. Diba yung pinopost sa social media yung problema para manghingi ng advice sa iba. Diba? Kasi nandyan yung nandyan yung mga unsolicited

advice na tinatawag, o yung sa Tagalog, yung mga sulsol. Diba? Silang Marisol. Maraming Marisol sa social media, diba? At ito pa, mga ka-vibes, tandaan natin, no? Ang problema sa relasyon ay pagkakataon para sa iba. Diba? It's like a wolf in sheep's clothing. Diba? Kunwari, concern sa relasyon. Kunwari, gustong tumulong na magkabalika kayo, magkaayos kayo sa umaayos yung relasyon nyo, diba? Pero ang totoo, diba? Decisive, nanlilin lang, naninira, at may ibang intention. Ang intention na agawin ang jowa mo sa'yo, diba? Kasi, uy, sakto! Nag-aaway na sila. Uy, sakto! Diba? Ito na ang pagkakataon ko para siraan at pumorma sa jowa niya. Yan. Ganyan ang mauuwi, no? Kaya kung too much personal, especially kung love life o relasyon yan, wag na po natin i-post sa social media. Ayusin na lang natin ng personal. Ayusin na lang natin ng tayong dalawa. Diba? Wag na nating idama yung ibang tao na hindi naman na concerned. Ito, nakakuha tayo ng ibang message. Sabi ni 4821, okay lang basta hindi mo ilalantad ang buong detalye at hindi ka naninira ng ibang tao. At some point, no, may katwiran naman si 4821, no, na hindi mo ilalantad. Pero mahirap kasi yun, 4821, na nag-share ka na ng ng problema mo sa social media, mahalungkat at mahalungkat na yan, Diba? Yung buong detalye, syempre may mga nagtatanong, anong nangyari, diba? Sinong involved, laging at lalaki yan, no? Ito sabi naman ni 7135, hindi ako sang-ayon, dapat pamilya o kaibigan muna ang lapitan. Totoo. Diba? Dapat nung tayo sa unang first hand na pwede nating lapitan, which is pamilya. Diba? Pero sa kaibigan, duda pa nga ako 7135, lalo na kung pagdating sa relasyon. Diba? Mahirap talaga yan, yung pagrelasyon, kahit nasabihin mong best friend mo pa yan, yung pag-sharean mo ng problema mo, mahirap. Hindi ka pwede rin basta-basta mag-tiwala. O, diba? Ako, maraming best friend daw, pero nasulot, nalusot. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo rito sa topic natin? No? Sa kwento ni Jamie, no, na nag-post sa social media at ngayon ay nakakuha ng samot-saring reaksyon. May nambash, no? Mayroong nakatulong, mayroong hindi. Nako, pwede nyong i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming social media page, pwede kayo mag-chat doon mga ka-vibes. Pwede rin naman yan mag-chat kayo sa GB 99.9 FM. O kaya naman mga ka-vibes, kung gusto nyo habang nakikinig kay Kiko Barako, bukod sa text, no, pero may internet kayo, wala kayong load, pero may internet kayo. Aba, meron kami nga online streaming na pwede nyo nga puntahan. Yung link po nyan ay nasa Facebook page po namin na pwede nyo nga i-click, naka-featured post doon, i-click nyo lang, dediretso na kayo sa aming online streaming, or pwede nyo na rin i-type, no, ng ang aming online streaming na gv999.live. Nako mga ka-vibes, huwag kayong aalis ha, dahil magtutuloy-tuloy ang ating kwentuhan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, napapanggan, nakakasama mo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes. At para sa aking next song, alam nyo ang tanong, saan nga ba dapat nagsasabi ng problema? Well, alamin nyo kung saan. Dapat yan, tanongin natin kay Maki.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
6: Nasa Southern Luzon ka man.
7: O kahit Metro Manila.
8: Nasa bahay. Nasa trabaho.
5: O kahit nasa kalsada.
4: Kasama niyo kami.
8: Dahil ang GV99.9
5: ay nasa online na.
8: At syempre, mas pinasaya pa.
5: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
5: O pumunta sa GV999.live
9: para sa good vibes na walang humpay.
10: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
9: Dito sa GV99.9, your good vibes.
10: Masaya dito!

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Ikaw! Oh, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes at inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta. Ito po ang Siesta Wana. Nako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. No, anyway, balik tayo sa usapan natin mga ka-vibes, no. Doon sa tanong ng ating sender na si Jamie, dapat ba na pinopost pa sa social media ang problema natin, 'di ba? Para manghingi ng advice, 'di ba? Ito, mayroong nga nag-text, sabi ni 6283, minsan strangers pa ang mas nakakaintindi kaysa kakilala. At some point may reason kung bakit ganyan, 6283, no. Kasi nga yung strangers, wala silang background about

pag nag-post ka ng personal na problema mo sa social media, eh asahan mo po no na pwede at pwede o 101% na pwedeng maging chismis yan. Kasi nga, hindi lahat ng friends mo sa social media ka vibes, eh masasabi mo na talagang friends mo na alam mo yun, may concern sa'yo. Tsaka alam nyo mga ka-vibes, kapag nag-post tayo sa public platform tulad ng social media, no, hindi kasi natin kontrolado kung ano yung sasabihin ng iba at hindi rin natin kontrolado kung sino ang sasagot. Diba? May mabuting kang makukuhang advice, diba? Pero tanda mo, meron din niyang judgment, may bashing, may mapanakit na na-comment, no? At minsan, no, habang naghahanap tayo ng advice, ng tulong doon sa problema natin, eh hindi natin namamalayan nga na mas lalo pang lumalaki yung issue. Katulad nito ni 8447, naging chismis pa, 'di ba, yung pinost niyang problema. Kaya dapat sa akin, no, maging maingat tayo sa pagpo-post ng ating problema, lalo na kung yan ay very personal. As much as possible nga, mga ka-vibes, no, ako ha, mas gustuin ko pang limitahan yung pagpo-post ng achievement. Diba? Although minsan sasabihin niya sa akin, bakit? Eh, achievement yun, gusto ko siyang i-flex, diba? Pero at some point, merong mga bagay na dapat private pa rin. Diba? Hindi natin pinapaalam everything about us. Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung magiging reaction, ano yung magiging komento ng ibang tao doon, diba? Sabi naman ni 9016, social media is not a therapy. Totoo. No, at some point, hindi naman po talaga natin masasabi na safe haven si social media. No, hindi natin masasabi na therapy natin yan na parang journal. No, hindi natin pwedeng i-compare si social media sa isang written journal. At least yung written journal, very private, ikaw lang ang nakakaalam kung ano yung sinulat mo ron. Unlike social media, di ba, na lahat pwedeng makialam, pwedeng makiusyoso tungkol sa'yo. Ito, sabi ni 4472, kung gusto mo ng advice, dapat tanggap mo rin ang criticism. Magkaiba ang ano ha, 4472, magkaiba ang criticism sa bashing, no? Kapag criticism, kahit pa paano, may point eh. Meron silang hugot doon sa sinasabi nila. Pagka bashing, wala, totally ayaw lang nila, gusto lang nila i-bash ka. Pero totoo naman yon, no? Kung gusto mo ng advice sa ka-vibes, no? Dito kay Jamie, kung nakikinig ka pa, eh, dapat handa kang tumanggap pa ng criticism, ng negative comments, no? Diba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes, paano nyo ba hinahandle ang mga problema na yan sa pag-post ng problema sa social media? Ito, sabi ni 7789, may pahabol. Hi DJ, pag-greet naman po ng belated happy Father's Day ang aming napaka-tibay na haligi ng tahanan, Joel Diaz Santa. Mahal na mahal ka namin sobra at nakikita at na-appreciate namin lahat ng pagsisikap at sakripisyo mo para sa buong pamilya natin. Salamat sa walang sawang pag-intindi at pagmamahal sa amin. I love you, mahal kong asawa. Oh, ang sweet naman ni 7789. It's ito nga sabi nila, 'di ba? It's always better to be late than never, oh, 'di ba? At ang pagmamahal naman po sa mga tatay, eh hindi naman po natatapos sa Father's Day. Every day you can still say how much you love your husband, your father, 'di ba? Paramdam natin sa kanila kung gaano sila kahalaga sa buhay natin. Anyway, nako, maraming salamat 7789 sa pagbabahagi mo ng iyong napaka-sweet na mensahe sa iyong asawa. Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin, kung meron kayong shout-out, special message na gustong iparating, katulad niya 7789, nako, pwede kayong magpadala sa aming hotline. Mag-text kayo, pwede rin kayong tumawag 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na gb999.live. Yung link niyan ay nasa aming Facebook page na gb99.9fm. Isang click mo lang at mapupunta ka sa aming online streaming kung saan pwede ka rin mag-live chat at babasahin ko yon. Anyway, nako mga ka-vibes, sa ngayon tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Napapakinggan na kakasama mo pa rin ang Barako Matapa.
matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station.

0: 99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: Uy, pare, magandang umaga.
7: Ha, pare, magandang umaga.
6: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
7: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
6: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
8: Ayaw ka na.
9: Ala, joke pala yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
9: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
11: This is Barkada Vibes.
6: Barkada Vibes.
9: Barkada Vibes.
6: Barkada Vibes.
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: Bakit RitePed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Sa bukid, dapat laging palaban.
9: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili.

0: dapat yung subok ko na.
1: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
3: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: Your most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Sa bukid, dapat laging palaban.
6: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
8: para sa good vibes na walang humpay.
9: Dito sa GV99.9,
8: your good vibes.
10: Masaya dito!

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
5: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Yes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, haba ako nawala, no? Nag-ano lang ako, nagpahinga lang ako saglit kasi medyo naging suki ako ng banyo. Sobrang tagal tumambay sa CR. Anyway, eto pasahin lang natin mga ka-vibes, no? Yung ilan sa mga nag-text sa atin tungkol sa ating pinag-uusapan na problema ng ating message sender na si Jamie, no? Na dapat bang pinopost pa sa social media ang ating mga problema para makahingi tayo ng advice. Eto, sabi ni 1127, mas okay pa rin ang personal na usapan. Kaya nga siya tinawag na personal problem. Well, may point si 1127. Tama ka dyan, no? Kasi alam nyo mga ka-vibes, no? Kapag ang isang problema, personal natin nga pinag-uusapan, na mas nakakaisip tayo ng tamang way on how to say it. Mas nakakaisip tayo on how to solve it, no? Mas nakaka-focus tayo sa ano ba yung pagkukulang, ano ba yung pagkakamali, rather than nakafocus tayo sa sinasabi ng ibang tao. Ito, sabi naman ni 7641, pwede pero wag lahat ilalabas. Ano nang ilalabas, 7641? Pero totoo, no? Hindi naman na dapat lahat ng detalye at lahat ng problema ilalabas natin sa social media. Ito, maganda sinabi ni sabi ni 5410, kulang ang context sa social media kaya minsan mali ang advice. Correct. Alam nyo, tandaan po natin mga ka-vibes, no? Ang social media po ay laging two-sided story po. One-sided story lang yan. Hindi niya pinapakita yung other side of the story. Diba? Kapag ka nag-i-scroll ka, pagka may nakita kang post, lagi mong iisipin bago ka magbigay ng komento o mag-react ka. Lagi mong iisipin na merong isang may kabilang party na involved, may kabilang party na tinamaan. So, wag agad-agad magpapadala ng sa emosyon base lang sa nakita mo, diba? Sabi nga nila, pag-isipan muna maigi kung ano yung sasabihin sa social media. Alam nyo, napaka-importante nga pag-usapan yung ganyang context, no, mga ka-vibes. Total, pag-usapan natin yung context. Kasi hindi natin nakikita, hindi nakikita ng mga tao sa social media yung buong kwento, eh. 'Di ba? Isang side lang yung nababasa, kaya yung payo nila, 'di ba? Base lang sa limitadong impormasyon, 'di ba? Halimbawa, nag-post yung ating sender na si Jamie. Yung side lang ni Jamie yung na napakinggan o nabasa ng mga netizen. How about yung side ng partner niya, 'di ba? Kaya napakahalaga po na maging maingat sa mga desisyon na gagawin base sa comment comments ng netizen at mahalaga rin po na maging maingat tayo at disente sa pag-comment. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo rito? Naku, pwede nyo pa rin i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming Facebook page na GB99.9 FM or sa aming online live streaming na GB999.live. Yung link po niya nasa Facebook page namin. Naka-pin post yun. I-click nyo lang at diretso na kayong pupunta sa aming online streaming platform. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan mga ka-vibes. Inyong nakakasama na papangyam pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station GB99.9 Your Good Vibes. At para sa ating next song, O Pare Ko, Meron Akong Problema. Tara, pag-usapan natin yan, Pare Koy!

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ah, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Mga ka-vibes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shes Tawanan sa segment na Final Thoughts. Huling hirit, huling banat tungkol sa ating mga pinag-uusapang bagay-bagay. Mga ka-vibes, napakaganda ng lesson ng ating message sender ngayon na si Jamie. Napakadami nating mapupulot na aral sa naranasan niya, sa experience niya. Kasi alam nyo, may mga pagkakataon na ang emosyon natin ang nagdidikta o nagsasabi sa kung ano yung ipopost natin. Kapag ka nawala na yung galit, o kaya naman nawala na yung sobrang lungkot, doon natin nare-realize, doon natin may isip na sana hindi na lang pala natin ginawa o hindi na lang natin pinost. Kasi alam nyo, ang social media, mga ka-vibes, para yung microphone. Itong microphone na nagamit ko ngayon. Diba? Kung ano yung masabi ko, ano yung nailabas ko at narinig ninyo, mahirap na yun bawiin. Kahit na burahin mo pa yung post mo sa social media, may chance at malaki ang chance na may nakakita na, may nakapag-screenshot na, may nakapag-share na, napagkwentuhan ka na. Kasi alam nyo mga ka-vibes, ang social media ay isang napaka makapangyarihang tool o sabi natin kasangkapan. Maaari yan na maging daan para makahanap ka ng suporta, makakuha ka ng advice, at maramdaman na sa sarili mo na hindi ka nag-iisa. Pero, pwede rin maging dahilan yan para mas lumaki ang problema na kinakaharap mo kung hindi ka mag-iingat. Walang masama ka vibes sa paghingi ng tulong, sa paghingi ng payo. Lahat naman kasi tayo, di ba? Dumadaan tayo sa mga pagkakataong gusto natin na maramdaman natin na may nakikinig sa atin at umuunawa sa atin. Pero, importante rin ka vibes na tanungin natin yung sarili natin bago tayo mag-post. Ano ba talaga yung hinahanap ko? Gusto ko ba ng payo? Gusto ko ba ng pangunawa? O baka emotion ko lang to na nagsasalita sa akin ngayon? Kasi minsan, ka-vibes, ang kailangan natin mailabas lang yung bigat ng nararamdaman . Hindi yung kung ano-anong opinion pa mula sa iba't ibang tao. Tandaan natin, ka-vibes, no? Hindi lahat ng bagay ay kailangan ilagay sa social media para maging totoo yung pinagdaraanan natin. Minsan, ang pinakamagandang payo ay nanggagaling sa mga taong tunay na nakakakilala sa atin. Minsan naman, sapat na yung isa lang na mapagkakatiwalaan. Pwedeng kaibigan, kapamilya, o taong handang makinig ng walang kasamang panguhusga. Kaya mga ka-vibes, kung magpo-post man tayo, maging responsable tayo. At pag-isipan natin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi maraming beses kung ano ba itong nararamdaman natin or ano ba ang cause ng pagpo-post natin. Gusto mo ba nang mailabas ang bigat ng nararamdaman mo? O emosyon mo lang ang nangingibabaw? Sipin mo yung magiging epekto nito. Hindi lang din sa'yo, kundi sa ibang taong sangkot sa sitwasyon, sa kalagayan ni Jamie na ating sender. Sana bago niya ginawang mag-post ng problema nila ng partner niya, inisip niya yung partner niya. Inisip niya kung ano yung mararamdaman. Inisip niya kung papayag ba yung partner niya na mag-post siya sa social media ng kanilang problema. Dahil alam niyo mga ka-vibes, ang problema kadalasan pansamantala lang yan. Pero ang mga post sa internet, sa social media, mananatili yan nang mas matagal pa sa inaakala natin. At maaaring hindi na siya mabura pa. Kagaya ng epekto ng ginawa nating pagpo-post sa mga taong involved. Kayo ba ka-vibes? Ano bang masasabi nyo? Dapat ba na pinopost pa natin ang mga problema natin sa social media? O dapat lang na sarilinin na lang natin at pag-usapan privately? Pwede nyo pa rin isend ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na gb999.live. Ang link ay matatagpuan sa aming Facebook page na gb99.9fm. Samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Ito po si Kiko Barako sa programang Siesta Wanan dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.
7: GV 99.9, your Good Vibes. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: Sa bukid, dapat laging palaban!
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan!
9: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR! Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra!
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: GV 99.9, your good vibes.

0: TV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
3: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Ay, pisan-pisan.
6: Ah, pisa, bakit?
5: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
5: Pero, di ko nahihinto.
7: Ayoko na.
8: Hala? Joke pala yun?
2: 'Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-oi na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
0: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
2: Saan ka nga ba nakikinig ulit? Saan? Tama! Nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes! At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin, may pumapasok na balita sa akin sa on-air. Teka lang. Inyong napapakinggan pa rin ha. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan kung saan magkakasama-sama tayo hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. At katulad ng pagsama sa akin ni DJ Robbie. DJ Robbie, magandang hapon sa'yo. Happy week. Bukas yan, wala kang tiwala.
9: Magandang hapon, everyone. Happy Monday to each and every one of us. Kamusta naman ang inyong mga weekends? Alam niyo, tinatamad pa akong pumasok eh. Dapat ka-absent ako eh.
2: Oh, wow! Kaya pala nagpaalam sa akin.
9: Oh, hindi talaga natuloy.
2: Hindi naman natuloy. Pero may nakuhang update.
9: Yes. Updated si DJ Robbie. Maraming si salamat DJ po Robbie sa mga sakit ng gobyerno. Kulang pa. Kulang pa yung scholarship. Oo, parang 3 taon na ako naghihintay, kulang pa rin yung binibigay nyo.
2: Anyway, Okay, kamusta naman ang weekend mo? Kamusta ang Father's Day?
9: Yes, the Father's Day nga po pala. Noong kahapon. Oh, alam, masisira ko pa. Yun nga. Father's Day. So, lumabas lang kami with my father. Tapos sumimba. Ganun lang namin sinelebrate Father's Day.
2: Technically, ganun lang naman talaga yung celebration ng Father's Day. Unless nagpapabuffet kayo.
9: Hindi naman ganun. Okay. Pero dapat expect nga tatay ko. Sabi niya, wala ka malang regalo sa akin. Wala. So, siya naman yung may regalo sa akin.
2: Sabihin mo, okay na yun, pa. Mahal naman kita. Ganun.
9: Sabi ko nga, at least bumati ako ng Father's Day.
2: Oh,
9: I love
2: at least hindi kita nakalimutan. Ganun. Well, ako naman, alam mo.
9: Para pag-perspective mismo ng isang tatay.
2: Ayan.
9: Alam niyo mga ka-vibes, tatay na po si Kiko Barako. Meron na siyang apat na anak.
2: Wow, apat talaga. Isa
9: sa
2: pa lang talaga.
9: Sa iba't ibang asawa.
2: Apat na panganay.
9: Apat puro panganay.
2: Hindi, syempre, alam niyo, as a someone, first time na mag-celebrate ng Father's Day. Diba? Ang sarap sabihin.
9: Hindi ka pa sila. Nung jowa mo ba, hindi ka sinasabihin ng Happy Father's Day ng asawa mo.
2: Jowa nga, diba? Tas tatay.
9: Oy, may ganun talaga ako kilala.
2: O, hindi.
9: Na hindi pa talaga ama.
2: Ang weird. Alam mo, weird nun.
9: Kasi me at D ang tawagan nila.
2: Alam mo, kung sino man yung kakilala mo yan, masasampal ko talaga.
9: Bakit? Ganun sila.
2: Ang weird. Kasi unang-una, mag-jowa pa lang kayo. Hindi nyo nga alam kung magkakatuluyang kayo eh. Okay. Tapos magbabataya kayo ng Mother's Day.
9: Sorry, ganun kami mga Gen Z. Sa nagang advance kami mag-isip.
2: Advance kayo mag-isip, happy kaya advance din kayo masaktan.
9: Exactly, to be exact. Pero sige yun, na nga, ng perspective naman.
2: As a someone na first time kong ma-experience na mabati na Father's Day, ang sarap pala sa feeling na kahit, alam mo yon, at some point of your life na kahit na alam mo namang hindi ka perfect, wala mang perfect na tatay sa buong sa kahit isang parte ng mundo, pero ang sarap sa feeling na merong mag-a-appreciate sa'yo sa lahat ng ginagawa mo. Alam mo yon, na parang kahit isang araw naging perfect ka sa buhay. Ganon. Parang, syempre, sinelebrate namin yung Father's Day sa pagsimba, of course, and then kumain lang din. Pero, nagpakalayo-layo kami. Hindi kami dito sa Lipa, bandang Lipa kumain. Nagpadre Garcia kami.
9: Wow! Ang layo, ha?
2: Oo, ang layo, di ba? Pero, kahit pa paano, nagkaroon ako ng ibang view, nagkaroon ako ng...
9: The views of opinion of Kiko Barako does not reflect the views or opinion of GV93.9.
2: parang, dapat mo sabihin din yan pagka si DJ Ronnie na.
9: DJ Ronnie
2: at DJ Robbie. Dapat mag-guess sa'yo yun.
9: Oo nga. Parang pwede, no?
2: Anyway, pero again, no? Siyempre, gusto ko i-shout out yung aking butihing sister-in-law, si Ate Janela Salvador. Janela Rivera.
9: Hala ko talaga Salvador. Hala, si Sir Janela yun.
2: Naniwala talaga. Sa Ate Janela, ako maraming salamat sa celebration na binigay mo sa amin. Anyway, so ito na nga, no, sa lahat ng mga ka-vibes natin out there.
9: Na Father, happy belated Father, happy Father's Day
2: belated
9: po sa inyo
2: happy
9: lahat.
2: Father's Day. And of course, alam ko yung iba sa atin, yung iba sa atin ngayon pa lang ang magse-celebrate ng Father's Day kasi siksikan sa
9: kahapon. Pumunta nga kami sa labas para kumain.
2: Tapos ang ending,
9: dyan lang kami sa pipitsugin, dyan lang sa tabi-tabi. Lalo pa talaga namin mag-resto noon kasi diba? Wala naman kaming mabook
2: kaya
9: at ma-reserve.
2: Pagdating
9: kasi
2: nyo
9: late
2: dun,
9: na.
2: Oh, pagdating nyo doon, puno, diba?
9: Oo, so ang ending, kumain kami sa sarili namin. Restaurant.
2: Diba? Wow, social, may sariling restaurant.
9: Actually, labian lang yun. Actually, labian lang yun. Tinawag
2: so,
9: lang restaurant.
2: So, mga kabais, patunay po na mapera si DJ Robby.
9: Ay, nasaan po? Patunay po na mapera si DJ Robby. Hindi po ako magbibigay ng proof kasi wala po ako maibibigay.
2: Kasi meron silang sariling restaurant.
9: Tinawag lang restaurant para magmukha siyang social pakinggan. Pero in reality, labian lang po talaga yun.
2: Pero yun nga, no? Yung iba ngayon pala magse-celebrate. At yung iba naman, nagpo-post na sa social media ng celebration nila.
9: Ay, meron ka bang mga parang, ano? Nakapag-post ka ba
2: hindi,
9: sa social media?
2: Hindi, hindi ako mahilig mag-post.
9: Low-key lang kasi akong tao.
2: Oo, doon tayo sa low-bot. Low-bot.
9: Low-key.
2: Low-bot, low-budget. Pero eto, dahil pag-uusapan natin yung social media kanina pa, tingin mo ba, DJ Robby, ang problema ay pinopost pa dapat sa social media para manghingi ka ng advice?
9: pang, para maghingi ng advice, ay mag-chat na lamang po kayo sa GB99.FM. Diba?
2: Total, nagsasabi rin naman kayo kay Kiko Baraco.
9: O, oh, diba? Mag-chat na lang kayo sa amin. May mga wisdom naman ng ating mga DJs dito.
2: Kahit papaano.
9: Kahit papaano naman ay mapagkakatiwalaan nyo pa naman sila sa pagbibigay ng advice
2: correct
9: para sa inyo. Pero alam mo, Kiko Baraco, yung ganong klase ng pag-uugali kasi na pinopost natin yung mga negativity about our life sa social media, tinatawag natin siyang sad fishing. Kumukuha tayo ng simpatsya sa ibang tao. Hindi yung tama, mali yung effects mo. Hindi tama yung sad fishing na ginagawa natin sa ano
2: tama
9: sa social media.
2: Na hindi siya tama. Oh,
9: yun nga yung hindi siya magandang gawin mga ka-vibes. Kasi imaginein mo, yung iyong personal life is ibinabalandra mo na sa ibang tao. Diba? Nagiging point of chismisan ka ng mga marites natin dyan. Kahit naman hindi katotohanan. Diba? Kasi sinasabi natin yung mga voice out natin. Yung mga lumalabas sa bibig
2: correct
9: natin. Sometimes is na bibigyan na yan ng ibang kahulugan.
2: Correct.
9: Nadadagdagan, nababawasan.
2: Yes,
9: so, ang ending, ano, ikaw talaga yung magiging masama dyan.
2: Correct. Nandyan yung tawag doon, yung edit the story na, di ba? May edit na yung story. Kasi alam nyo mga kabay, sa communication, kapag ka po yung isang tao nagsabi ng kanyang problema, let's say, sa problema, tapos pinost niya yung sa social media, pagka pinasa na yun, may nakabasa nun at pinasa na sa ibang tao, malaki ang chance na iba na yung context.
9: Oo, at saka diba? May iba nang nabago doon.
2: Oo, iba na kasi hindi man tayo pare-pares ng level of understanding eh. Mm-hmm. Diba? So yung interpretation ko, is iba rin yung interpretation ni DJ Robbie, diba? Kaya, tao, mali na naman yung effects ko.
9: Oh,
2: kaya
9: diba?
2: Kaya yung ano, sa mga ka-vibes natin, no, maging maingat tayo sa pagpo-post natin at ako nga ay highly suggest talaga kung yan ay talagang personal na problema na hindi na dapat malaman ng ibang tao, huwag nyo na pong i-post.
9: Mga kapatid, alam nyo ba, pumapasok tayo sa zero posting era. Isa tong era na kung saan mas mabuti na talaga na huwag tayong mag-post ng kahit ano yung social media natin.
2: Even nga achievements ngayon, ayaw
9: na
2: i-post ng ibang
9: tao. Hindi
2: na
9: talaga,
2: eh.
9: Diba? Kahit yung mga galang, parang sinasarili na lamang, ginagawa na lamang nilang picture frame
2: correct
9: para at least meron silang remembrance. Hindi na talaga sila nag-post.
2: Bumabalik na sa dati na photo album na lang ulit.
9: Huwag naman photo album. Sobrang luma naman yun. Pero may iba ginagawa ng parang magazine.
2: Oo,
9: yung
2: kanina diba?
9: Mga pictures.
2: Parang, alam mo yun, parang mas nakikip nila yung memory.
9: Mm-mm.
2: Kasi sa social media, halimbawa, lahat ng photos, memories mo nandun nga. Eh, nahack yung account mo isang araw. O, di wala ka ng memory ngayon.
9: Nangyari na sa akin yan. Alam niyo ba, nahack na yung account ni DJ Rowe. Personal account ko. No, kasi naiwan ko siya. Naiwan ko siya sa computer shop.
2: Aray ko!
9: Tapos na pakalaman ng sumunod sa akin. Feel ko bata yung sumunod sa akin eh. Tapos yun na.
2: So, nabawi mo yung account?
9: Hindi.
2: Ah, wala. So, panibagong account na pala itong ginagamit mo.
9: Exactly. Nawawala rin yung mga previous photos ko.
2: Oh, yun
9: ang
2: nga.
9: Pinakalumang photo ko na is grade 11 pa lang ako.
2: Oh, di ba? Kaya kung nakabase...
9: Wala na talaga akong photo beyond that.
2: Yan. O, kung nakabase lagi sa social media, lahat ng memories, mga photos natin, isang hack lang talaga, wala na yan mga ka-vibes. Kaya again, be careful sa paggamit ng social media. Maging responsable
9: diba?
2: Sa paggamit ng social media.
9: Digitally literate yes. Mga ka-vibes. Utilizing social media in a sense na mas makakatulong po sa pang-araw-araw nating pamumuhay.
2: Correct.
9: At hindi yung magkakaroon tayo ng agabriado pa. At magkakaroon pa tayo ng problema.
2: Correct.
9: Sa magamit ng social media. Being social media literate po mga ka-vibes is free. Diba? We should know what to click, who to follow, and to get informations from.
2: Correct.
9: At kaya naman kung gusto nyo pong malaman ang mga latest sa balita at ang mga pinaka-credible na news dito po sa ating lalawigan ng Batangas at sa buong Pilipinas, ay maaari nyo pong i-follow ang GV93.9 FM Facebook page. Nakalagay po yan sa GV93.9 FM. Follow nyo po yan.
2: Galing sumegue.
9: Exactly. At pero, saka congratulations pala sa Mr. and Miss Lepotteries.
2: Ayaw, congratulations. Eh.
9: Sino nga yun? Hindi
2: na namin matandaan. Pero congratulations sa inyo.
9: Diba?
2: Sabi nga ni DJ Robbie, ang gaganda at ang gwagwapo nila.
9: Diba? Ang plastic ko, no?
2: Pero, eto on the other side din mga ka-vibes, oh, sa kanina pag-uusapan natin is yung perspective ng nag-post. Eto sa mga mahilig mag-comment, again, be careful din. Maging decente rin po tayo sa pag-comment.
9: Oh,
2: diba?
9: Oh,
2: huwag tayo basta comment ng comment. comment. Huwag tayong basta bigay ng opinion. Kasi nga, sabi ko nga kanina, ang social media, one-sided lang po yan.
9: Oh, though may freedom naman talaga tayo magbigay ng ating mga opinion. Pero yung mga unsolicited opinion
2: correct.
9: Sa mga talaga. Okay. Nalang po natin na makakasira ng momentum ng ibang tao, makakasira ng mental health ng ibang tao. Please, mga kabayes, tigil na po natin.
2: Correct.
9: Be kind to one another, mga kabayes. Yes. Alam niyo kung bakit ang gulo ng buong mundo? Gawa mo din.
2: Gawa mo din.
9: Oo. Ikaw na kikinig ka, diba? Kung bakit ginagawa natin yung mga bad habits na yun, mga kabayes, is dumadagdag lang talaga tayo sa gulo ng buong mundo.
2: Yes.
9: Kaya naman, be a little kinder every single day. Sa mga simpleng gawain lang natin, mga kabayes, is malaking tulong na rin po yan para sa atin pong ekonomiya at para sa ating ginagalawang bansa at mundo, mga ka-vibes. No? Sa simpleng hindi natin pag-comment ng mga negativity, sa simpleng pag-iwas natin sa pag-spread ng fake news, di ba, mga ka-vibes, is napakalaking tulong na po yun para sa ating kapwa-tao.
2: Yan, DJ Robby sa 2028 sa GV 99.9.
9: Maraming salamat, candidate number 2. Hindi ko wala tapos sa Mr. Ernesto. Hindi ba ito reason?
2: Anyway, nako, again ha, sa mga ka-vibes, pinaka-message po namin ni DJ Robby, be responsible, pag-isipan maigi ang ipopost at sasabihin sa social media. Pero bago tayo magtapos, ano ba ang gusto mong sabihin sa mga ka-vibes natin, DJ Robby?
9: Mga ka-vibes, kapag kayo po ay inaantok na, kapag kayo ay wala na sa mood, kami pumasok bukas.
2: Aray ko. Pag kami sumunod sa'yo dyan at binanggit yung pangalan mo.
9: Charis na. Pero parang hindi papasok si ano. Nagbanggit na pangalan Eno. Mga kabayes, mamaya pong alas sa isang gamamay, alas sa 7 ng gabi ay makakasama po natin si DJ Robby. Sa inyo pinakapaboritong tambayan on air is Barkada Vibes with DJ Robby. Kaya naman samahan nyo ako mag 6 to 9 ngayong Monday evening.
2: Sana all mag 6 to 9.
9: Parang favorite mo yun, no? 6 to 9 p.m.
2: Oo, 6 to 9 p.m. Samahan niya po si DJ Robby. Anyway, naku, sa lahat mga kababayan natin, nakasama ko kaninang alauna ng hapon eh. Ay maraming salamat po sa pagsama kay Kiko Barako. Samahan niyo ako at magkita-kita tayo ulit bukas, Martes, same time, 1 to 5 p.m. Same program, Chestawanan. Siyempre, oras natin, 13 minutes bago magsumapit ang alas 5 ng
9: paano
2: hapon.
9: Paano yun nagagawa? Hindi ko yun magawa.
2: Yung ano?
9: Yung mga bago magmamas pa kasi ako.
2: Ayun, basahin mo. 47.
9: Yun ang ginagawa ko. 4:47 in the evening. Ganun ako eh.
2: Anyway, nako again, maraming salamat po mga ka-vibes. Magkita-kita tayo ulit bukas. Ito po, nakasama nyo at napakinggan nyo sa maghapon ng Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, kasama ngayon si
9: DJ Robby.
2: Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9. Your good vibes. At para sa aking bye-bye song, mga ka-vibes, kung kayo ay nakagawa na ng maling posting sa social media, I'm pretty sure parang gusto nyong mag-reset na lang at sabihin nyong you want to start over again.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. I promise.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa gb99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9. Yay, good vibes.
1: It is now 6:20 in the evening.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Oras na rin sa Bongo Blue, Pilipinas, 6:22 in the evening. And happy Monday evening to each and every one of us, mga ka-vibes. Kumusta naman ang inyong mga weekends? Ayan na naman tayo, kukumusta na naman natin ang inyong mga weekends. Well, alam niya naman siguro mga ka-vibes na last kahapon, noong linggo kahapon, sinelebrate po natin ang Father's Day. Kaya naman belated, happy Father's Day po sa lahat ng ating mga tagapakinig na tatay at mga tumayong tatay. Belated, happy Father's Day po sa inyo. Oo, kumusta naman ang inyong pag-celebrate? Paano niyo ba sinelebrate ang inyong mga Father's Day, mga ka-vibes? So, well, kasi DJ Robbie po, ang inyong tatanungin, how did we celebrate Father's Day? Though hindi pa naman ako ama, oo, pero meron naman po akong ama. At sinelebrate po namin yan sa paglabas-labas sa labas. Kumain muna lang kami sa labas para naman ma-celebrate namin ang pagiging isang tatay. Para ma-celebrate namin ang aming tatay. Oh, it's a special day for our father para naman ma-reminis natin lahat ng kanilang mga paghihirap at sakripisyo na ginawa para sa ating lahat. And syempre mga kabay, nagpasalamat din po tayo sa Panginoon. Kami po ay sumimba. Oo, para syempre magpasalamat sa mga blessings and sana humingi din sa Panginoon na sana mabigyan pa ng napakahabang buhay pa ang aking mga parents. Kasi alam nyo mga kapads, isa din yan sa aking mga greatest of fear right now. If kung mawawala na maaga ang parents ko, na wag naman sana talaga, oo. Ayan yan ang isa sa mga greatest of fear. Hindi lang siguro ako, dahil most of us din naman siguro mga kapads, ayaw naman talaga natin na mawala ang ating mga mahal sa buhay. Kaya naman mga ka-vibes, seize the moment na kasama nyo po sila. Gumawa na kayo ng napakadaming good memories kasama ang inyong mga magulang, ang inyong mga pamilya. Pero I know naman mga ka-vibes na some of you guys is hindi pa nababate ng Happy Father's Day ang ating mga minamahal na tatay.

0: Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Ito na ang opportunity para sa inyo. This opportunity is maybe for you, mga ka-vibes. Dahil maaari po kayong mag-send ng inyong mga messages, ng inyong mga pabati kay DJ Robbie sa tulong po ng aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook account. Kaya mag-message at GV99.9FM. Maaari kayong maghatid ng inyong mga mensahe para sa inyong mga magulang, sa inyong mga tatay, o kaya naman meron kayong song request na gusto nyong i-play dito sa radyo para sa inyong mga magulang at sa inyong mga tatay, pwedeng-pwede din po iyan, mga ka-vibes. Anyways, I would like also to express my congratulations to Mr. and Miss Lipotterism 2026. Diba? Parang coronation nila. Oh, nung Sabado. Oh, nung coronation sila nung Sabado. So, congratulations po kay Mr. Johan Miguel Piñon and Maria Erica Valenzuela, ang ating pinakabagong Mr. and Miss Lipotterism 2026. Though I didn't have the chance para makita in person yung coronation, pero I did have a glimpse and a gist. Na mga nakaganap, anong nangyari ng coronation night? Siyempre, nandiyan nga yung social media. At doon natin nakita ang mga videos kung saan ang coronation night. Talaga naman, parang deserve ng ating winners. At yun na nga mga ka-vibes, sana ibigay ko sa inyo ang ating hotline number, ang inyong mga ang ating Facebook page kung saan kayo mag-send ng inyong mga mensahe kay DJ Robbie, ang inyong mga pabate, ang inyong mga song request. Pero alam nyo ba na ang GV99.9 ay nasa online na din?
1: What?
0: Yes, mga ka-vibes, GV99.9 is now available online through our online streaming platform. Maaari nyo pong bisitahin ang aming official Facebook account na GV99.9 at kalakit niyan ang link na kung saan isang pindot nyo na lamang, mga ka-vibes, ay makakarating na kayo sa aming online streaming platform. Pero ang kadali na lamang po ang buhay, mga ka-vibes. Kaya naman, huwag nyo na pong pahirapan ang mga buhay-buhay nyo. Anyways, ladies and gentlemen, sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan for tonight's program. Pero bago yon, magbabalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin ay para sa lahat ng nag-aatim na mahalin sila. This is Love Me Like You by Little Mix. Once again, my name is DJ Robbie. Over here, GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GB99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
10: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:39 in the evening. Good vibes evening po sa ating lahat mga ka-vibes. And happy Monday evening to each and every one of us. Yes! Monday na naman, panibago na naman pong linggo ang ating sasagupain, panibago na naman pong mga problema ang ating haharapin, pero kapit lang mga ka-vibes dahil hindi naman yan ibibigay ni Lord kung hindi nyo yan kayang lusutan. Have faith lamang. Anyways, ngayong araw po, June 22, 2026 ay sinasalibrate natin or ginugunitan natin ang World Onion Ring Day. Wala lang, nasabi ko lang yun. Hindi naman ako mahilig sa onion rings. Pero alam niyo mga ka-vibes, I'm just wondering, ano nga ba ang pinagkaiba ng red onions at white onions? Di ba mga ka-vibes? Kasi alam niyo, bakit nga ba sila nagkaiba ng kulay? Kulay lang ba pinagkaiba sa kanila? Or may distinguished na lasa din sila mga ka-vibes? Ikaw ba? Saan mo ba ginagamit tong red onion? Saan mo ba ito ginagamit tong white onion? At para saan nga ba sila, ladies and gentlemen? For your answers, everyone, please let me know para naman mabigyan si DJ Robbie ng kasagutan sa kanyang mga katanungan sa buhay. Maaari po kayong mag-message sa 0926-0798-7008. Okay naman sa ating official Facebook account na GV99.9FM. And para naman po sa ating online streaming platform, maaari nyo po yung bisitahin sa aming official Facebook account na GV99.9FM. Nakalagay po dyan ang link. Tapos pagpindot nyo, madidiretso na kayo sa aming online streaming platform. Tapos sa baba noon, may GC si DJ Robbie. Maaari kayo magpadala ng inyong mga messages. At akin ko po yung mababasa. Tapos sabi nga dito, speaking of online streaming platform, sabi ni Roald, happy Monday evening. Happy Monday sa evening din sa'yo, Roald. Oo, sana naman masaya ang iyong gabi at masarap ang iyong ulam ngayong hapunan. Oo. And happy Monday evening din po kay Arlene Valenya. Sabi niya, good evening and good evening din po, Ma'am Arlene Valenya. Anyways, ang ating pag-uusapan po for tonight's program ay ang ating pong question of the night. Alam niyo ba mga ka-vibes, ngayong araw din po natin ay sinaselebrate ang... Ano nga sinaselebrate natin? Wait lang. 1, 2, 3. Eng, hindi na ako nakaabot, sayang. Sinaselebrate po natin ang Being You Day, di ba? Being the authentic version of ourself, di ba? Be ourselves in general, mga ka-vibes. Yan po ang sinaselebrate natin. Kaya naman, ang ano pong katanungan for tonight's program is ano ang katangian mo sa sarili mo na pinaka nagugustuhan mo at bakit? Inuulit ko po ang ating katanungan, ano ang katangian mo sa sarili na pinaka nagugustuhan mo at bakit? For your answers, once again, maaari po kayo mag-iwan sa ating pong hotline number 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account na GV99.9FM. At sa akin pong pagbabalik, ay sisimulan na po natin ang usapan, sisimulan na natin nabasahin ang inyong mga kasagutan sa ating pong question of the night. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang alabang sunod na awitin, This is Ikot by Over October. Once again, ako po si DJ Bobby, only here GV99.9. Your God.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It is now 6:20 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9. Yar, good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: At maligayang pagbabalik ka mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robby. Oras na sa buong kapulungan ng Pilipinas, 7:20 po. Opo, 7:20 in the evening of Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us mga ka-vibes. Para sa ating mga ka-vibes na pagpauwi na galing sa eskwela at trabaho. Para balita ko nga din, some of our ka-vibes is nagsimula ngayon ang pagpasok sa kanilang mga eskwelahan. Kaya naman, how was your first day mga ka-vibes? Wala naman. Anyway, sa kanilang pinag-uusapan for tonight's program, ang ating pong question of the night. Ano ang katangian mo sa sarili na pinaka nagugustuhan mo at bakit? Para sa inyo mga kasagutan mga ka-vibes is you can message me at 0926-079-8708 o kaya naman sa aking official Facebook account na GV99.9FM at sa akin pong pagbabalik or later on amidst of the program I'll be reading all of your answers mga ka-vibes. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magpadala na po kayo ng inyo-inyong mga mensahe. And speaking of messages, mga ka-vibes, let's read some of your answers, ha? Ayon dito kay 5501, sabi niya, mabait ako kung mabait ka sa akin. Wala akong inagabriadong tao kahit madami ng traidor sa akin. Palakpakan naman natin si 5501. I salute you to that. Kasi alam nyo mga ka-vibes, napakadami nga namang negativity na nangyayari sa paligid natin. Napakadaming negative na tao. Kahit nga pakikitungo ng ibang tao sa atin is sobrang sama na minsan. Kaya naman parang nagkakaroon tayo ng urges na gumawa din ng pagkakamali. Gumawa din ng mga revenges towards those people na ginawan tayo ng mali. Pero si 5501, sabi niya kaya daw niya mahal na mahal ang kanyang sarili. Dahil napakabait niyang tao to the point na kahit tinatraidor na siya ng ibang tao, is nagiging mabait pa rin siya. Kaya naman palapakan naman natin sa 5501. Oo, deserve niya ng a round of applause. Kasi hindi lahat ng tao ganyan. Kahit aminin ko si DJ Rob, hindi ako ganyan kabait. Kapag may ginawa kang masama sa akin, ay talaga naman magiging masama din ang turing ko sa iyo. Oo. Pero klase ng tao si DJ Robbie. Pero some people naman talaga na sobrang buti talaga nila pinapalampas na nila kasi alam nila sa sarili nila na they are good enough. And alam naman nila na merong tao na kung saan or merong isang being na mas mataas sa ating lahat na nakakakita ng lahat ng bagay. Kaya naman, pinapas sa Diyos na lang talaga nila. Kaya naman, saludo tayo sa mga taong ganyan. Bing, bing, bing. Anyways, let's move on. Sabi niya dito. Sabi naman ito, yung pagiging matatag ko. Marami ng pagsubok pero nandito pa rin ako. Ayan, shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes sa patuloy pa rin lumalaban ng patas. Yes, ng patas sa buhay. Na kahit anumang pagsubok at dumating sa inyo, kahit anumang struggles, mishaps, o kung anumang problema ang ibigay sa inyo ng universe, ni Mother Earth, ni Jesus Christ, ni Destiny, o kung anuman ang inyong pinaniniwalaan, ay patuloy pa rin po kayong lumalaban sa buhay. Sabi naman dito, yung sense of humor ko, kahit mahirap ang buhay, marunong pa rin akong tumawa. Sabi nga nila, laughter is the best medicine. I truly admire people na napaka humorous na tao. Diba? Kasi alam niyo mga ka-vibes, some other people naman talaga, tinatry nila na maging optimistic. items. Tinatry nila na magpatawa at lighten up ang kanilang mga mood. Pero hindi naman talaga sila gifted sa pagkakaroon ng sense of humor. Pero some other people naman na sobrang gifted sa pagkakaroon ng sense of humor, wala pang ginagawa ay tawa ka na lang tawa. Diba? May mga taong gano'n na pag nakita mo, walang parang sobrang lalighten yung mood. Kapag naiwan kayo sa isang room, talaga namang siya yung sunshine ng inyong room. Oo. Kasi sobrang gaan lang ng aura niya, sobrang saya lang ng aura niya na once na dumating siya sa isang room, ay talaga namang lahat kayo ay napapatawa at napapagaan ang inyong mga feelings. Wow. Iba ang feelings ko. At tayo naman kay 2827. Good PM, mabait po akong kaibigan, pero masama akong kaaway. Happy Bisperas Pesa sa Chaong, Poblacion Quezon now. Lutoan na ng Morcon Suman at Leche Flan. Thank you. And thank you so much din to A27. And happy Bisperas ng Piyesa po sa Chaong, Poblacion Quezon. Baka naman mapapagdala nyo pa si na DJ Robby ang ilan sa mga DJs dito na mga Leche Flan na iyan, na mga Morcon na iyan. Ay, namang taran at matimusan din sa atin pong estasyon. Pero alam mo ba, 2827, parang medyo may nakafling ako dyan sa Chaong Quest. Talaga bang pati naman yung chineer pa? Oo. Okay, let's move on. Sabi naman dito, yung pagiging masipag ko. Kapag may gusto akong maabot, ginagawa ko ang lahat para makuha yon. Grabe din naman talaga yung mga taong sobrang dedication, sobra yung kasipagan para lang

nagsisipagad at puporsige pa rin sa buhay. It's another reason to love yourself more. Anyways, mga vibes, hanggang dyan na po muna sa ngayon ang ating usapan. Mamaya po sa aking pagbabalik ay babasahin ko pa rin po ang inyong mga messages at pag-uusapan pa natin ang ating question of the night na ano ang katangian mo sa iyong sarili na pinaka nagugustuhan mo at bakit. Para sa inyong mga kasagutan, mga vibes, bukas na bukas pa rin po ang ating hotline number para dyan. You can message me at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9FM. At mamaya po sa aking pagbabalik, ay i-reveal ko na po ang inyong mga kasagutan. Pero bago yun, magbalik, tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin ay para sa lahat ng mga nagiging rude. Don't be rude. This is Rude Boy by Rihanna. Once again, my name is DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot.

0: dapat yung subok ko na.
1: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
3: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
6: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
5: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
5: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Talagang sa bawat higop, lasang-lasa ang linamnam.
5: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
8: Basing-basing!
9: Oo! Oh.
8: Paeg ka, uulan ang bigas.
9: Abay oo! Para din ako bibili.
8: Pero, nakasako.
9: Ha! Ayaw ko na!
10: Hala! Joke pala yun!
11: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
12: Ay opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan!
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
10: Bongga!
13: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
10: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
13: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye.
14: Papahuli ka pa ba?

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: It is now 7:40 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
4: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan na Pilipinas, 7:41 in the evening. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. Pero alam nyo ba na mas lalong nakaka-good vibes ang gabing ito dahil may hatid po akong mabuting balita sa inyo, mga ka-vibes. Lalo na po sa ating mga minamahal na biyahero dahil bukas po magkakaroon po tayo ng oil price rollback. Ito po ay effective bukas, June 23, 2026. Ang diesel po ay bababa ng 9 pesos and 4 centavos hanggang 11 pesos 4 centavos. Oo. Ang kerosene naman po ay bababa ng 9.82 to 11.82 per liter. At ang gasoline naman po ay bababa ng 3.90 to 5.90 pesos per liter. Napakagandang balita po nito, mga ka-vibes, dahil patuloy na pong bumabalik sa ating nakasanayan na presyo ng gasolina ang ating pong petrolyo. Anyway, sa ano pa pinag-uusapan for tonight's program, ang ating pong question of the night. Ano ang katangian mo sa sarili na pinaka nagugustuhan mo at bakit? Kaya naman, halina at babasahin ko po sa inyo ang inyong mga messages ha, at atin niyang tatalakayin. Sabi dito, yung pagiging mapagkumbaba ko, marami pa akong kailangan kasing matutunan sa buhay. Alam nyo mga ka-vibes, being humble, being down to earth, ay talaga namang mas lovable ka bilang isang tao. Kasi kung ikaw ay arrogante, kung ikaw ay masama ang ugali at sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, well, alam nyo mga ka-vibes, kahit ka napakadami ng success sa iyong buhay is hindi yan isa-celebrate ng ibang tao. Though I know naman na ang success niya ay para sa sarili mo at para sa pamilya mo, pero alam niyo din mga ka-vibes na yung success na may humbleness na kasama, yung success na may kasamang pagiging down to earth, hindi lang yan sinaselebrate mo, hindi lang yan sinaselebrate ng pamilya mo, dahil willing din i-celebrate ng ibang tao yan para sa'yo. At yun mga ka-vibes, ang isa din sa mga greatest feelings na inyong mararamdaman sa buhay. Di ba yung wala kang kagalit, walang may ayaw sa'yo dahil just because mayabang ka, dahil arrogante ka, di ba? Kung ikaw ay humble, kung ikaw ay down to earth, mas marami pang tao ang magmamahal sa'yo. At ayon naman dito, yung pagiging mabilis kong ma-attach DJ. Magmahal pala. Alam nyo mga ka-vibes, kapag ikaw ay mabilis magmahal or mabilis kang ma-attach sa isang tao, napakatagal mo din lumimot. Alam mo, ganyan din si DJ Robbie before. Napakabilis kong ma-attach sa isang tao. Parang konting pakita lang na maganda, di ba? Is parang sobra na ang feelings mo dun sa isang tao. Well, it is romantically or friendship naman mga ka-vibes. Hindi naman yan basta romantic lang. Kahit platonic relationship mga ka-vibes, talaga napakabilis ma-attach ni DJ Robbie sa tao. Pero I just learned my lesson so well na people come and go. Some other people stay. At yun ang aking ikinapapasalamat. Pero some other people, that's the fun fact about life, or that's the fact about life, is some other people is just there to teach you a lesson and para pagdaanan ng certain scenarios ng buhay mo. At hindi sila nandyan para magstay hanggang dulo. At ayon naman dito, yung kakayahan kong mabuhay kahit 1% na lang ang aking social battery. Congratulations, palakpakan po natin siya. Kasi alam nyo, para si DJ Robin, hindi ko talaga kaya mabuhay ng sobrang daming tao sa paligid ko. Na kailangan ko ba makipag-socialize sa ibang tao? Kaya ako nandito sa radyo eh. Pero yung sasalita ako nang wala akong kausap. Baliw yan. Diba? Ganun talaga si DJ Robin in person. And yung misconception sa mga DJs, na kapag DJ ka, kailangan isa kang out na tao. I mean, extroverted na tao. Well, si DJ Robby po ay hindi ganon. Napakamahihayin ko po talaga in person. Very demure, very shy na tao si DJ Robby in person. Kung makikita nyo lang po talaga ako, talaga namang sobrang hinhin. Diba, sobrang Latina, sobrang demure ni DJ Robby. Pero, diba, yung personality na na-express ko dito sa radio is a very opposite. So, that's probably the reason kung bakit ang akala ng ibang tao is sobrang outgoing, sobrang extroverted ni DJ Robby. Well, nakakamali kayo dahil hindi ako ganon. At ba't ako nagagalit? Oo. Anyways, yan po ang inyong mga kasagutan para po sa ating pinag-uusapan for tonight's program na ano ang katangian mo sa sarili na pinaka nagustuhan mo at bakit. Para sa inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, you can message me sa 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook account, ito po ay GB99.9 FM. At later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik ito na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Biyahe by Jensen Gino. Once again, my name is DJ Robby. Para po sa aming programa ang Barkada Vibes. All here at GV99.9. Your good vibes.

kabibes, nakatutok pa rin kayo dito sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:19 in the evening, Philippine Standard Time. And mga ka-vibes, ang ating pong pinag-uusapan or ang ating question of the night is ano ang katangian mo sa sarili na pinaka nagugustuhan mo at bakit? Para sa inyong mga kasagutan, mga kababes, maaari po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman po sa ating official Facebook account. It's GV99.9 FM. O baka naman mga kababes, gusto nyo pong mag-iwan ng mga song requests o kaya naman mga kwento ng inyong buhay. Yes, mga ka-vibes, kasama din po sa ating programa ang tinatawag nating Barkada Confessions na kung saan nagbabasa po tayo ng mga letters mula sa inyo, mga ka-vibes. Kaya naman kung meron po kayong problema, kinaharap sa buhay o kung ano man ang gusto nyong i-share na nangyayaring ganap sa inyong buhay, ay pwedeng-pwede po iyan. Mga ka-vibes, inuulit ko po, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9 FM. Anyways, papasahin ko po muna ang inyong mga kasagutan sa ating pong pinag-uusapan for tonight's program. Ayon dito, ang pinaka nagugustuhan ko, katangian ko sa sarili ko ay ang pagiging matipid. Hindi ko alam kung talent o trauma na. Hoy, alam nyo mga ka-vibes, si DJ Robin at ganun. Hindi ko rin alam kung talent ko pa ba yun o trauma ko na din. Dahil nga, growing up, hindi po kami well off. Hindi po mayaman ang family namin. It was just, yung parents ko po is sadyang nag-pursige sa buhay para ma-attain po namin lahat ng blessings, lahat ng resources na meron po kami ngayon. And we're really thankful po sa akin pong mother and father. Shoutout sa inyo. I love you so much. Pero mga ka-vibes, sa sobrang pagtitipid po ni DJ Robbie, since nung bata nga namin, is sobrang hirap namin or sobrang kapos kami sa buhay, hanggang ngayon nadadala ko po dahil ayoko na pong bumalik sa ganung estado ng aking buhay. So baka trauma na siya. Kaya ako doon sa GB Sender na baka naman trauma na. Oo, to the point na hindi po ako gumagastos para sa sarili ko. Oo, ganun na. So medyo ang ating goal sa taong 2026, which is hindi ko pa rin talaga matupad, is gumastos para sa sarili. Na hindi ko talaga magawa, ladies and gentlemen. Oo, pero papasaan pa at maya-maya diyan ay makakagastos din tayo. Oo. Ayon naman dito, yung kakayahan kong umunawa sa ibang tao. Well, kung ganun ka nga naman mga kababes, kung meron ka talagang malawak na pang-unawa is kailangan mo talaga mahalin palalo ang sarili mong pagkaganon. Oo, isa yan sa mga katangian na I am so envious from dahil hindi po mahaba ang pasensya ni DJ Robbie. Wala po ako kakayahan na umunawa sa ibang tao ng sobrang sagad. Oo, parang hindi ko po yun kakayanan. Alam nyo ba na pinangarap ko pa maging teacher, pero along the way, naisip ko din na wala akong pang-unawa, wala akong pasensya para sa ibang tao. So, kawawa lang din ang magiging estudyante ko. So, tinigil ko na lang yung aking goal na yun, kagustuhan na maging isang guro. So ngayon, si DJ Robbie ay naging DJ na lamang. At least wala akong tinuturuan na ibang tao. Wala akong kausap na ibang tao. Kung hindi ang sarili ko lamang. Anyways, ayon pa dito. Yun daw niyang pagiging resilient niya. Hindi man mabilis pero lagi akong umaabante. Alam kong hindi lahat ng tao kaya ang aking katangian.
na ito. I totally agree with that, mga ka-vibes. Palakpakan naman natin. Let's give a round of applause para sa ating ka-vibes na ito. Oo. Pero most of us Filipinos naman talaga is a very resilient tayo in a sense na kahit anong unos ang dumating sa atin, whether it is bagyo, pumutok man ang kahit anong bulkan diyan, o kaya naman magkaroon ng earthquake, lahat yan is gagawan po natin ng solusyon. Talaga naman tayo ay umaabante sa buhay at patuloy po tayong nagmo-move forward, which is very good para sa ating mga Filipinos. Pero this is something na we should be celebrating. Diba? I don't think that we should celebrate on being resilient kasi masyado na tayong na-normalize. Masyado na natin yung normalize yung pagiging resilient natin na to the point na kahit anumang unos na dumating sa atin is kahit wala man tayong sapat na tulong na nakukuha sa gobyerno is okay lang sa atin, mga ka-vibes. Ganun na ang ating mindset. Pero mga ka-vibes, itigil na po natin yan dahil we deserve better. Sobrang laki po na binabayad nating tax. Each one of us, mga ka-vibes, sobrang laki po na binabayaran natin tax. Sobrang laki po ng pondo ng gobyerno, mga ka-vibes. Kaya naman, we deserve better. We deserve better governance, mga ka-vibes. Kaya naman sa taong 2028 elections, sana ay paulat na ang ating mga mata na bumoto na po tayo ng tama at karapat dapat yung meron po tayo transparency, yung hindi corrupt kung pwede, yung meron pong patutunguhan, yung binabayad po

Ano ang katangian mo sa sarili na pinaka nagugustuhan mo? At bakit? Para sa inyong mga kasagutan, mga kabibs, you can message me at 0926-079-8708. O kaya naman sa aking official Facebook account, ito po ay GV99.9FM. At kung gusto niyo pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJ 24/7, anytime, anywhere, well, mga kabibs, sa tulong po ng aming online streaming platform, maaari po kayo bumisita sa GV99.9FM na nakalagay doon ang isang post kung saan pipindutin nyo na lamang ang link ay mapupunta na po kayo sa aming online streaming platform. Well, mga kabibs, hinihintay ko po ang inyong mga mensahe at sa akin pang pagbabalik ay akin ko po yung babasahin. Pero bago yon, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin, This Is As Long As You'll Love Me by Justin Bieber. Once again, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. You're good vibes.

0: Song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan
2: tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.
4: GV 99.9, your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: WGV 99.9. Yar, good vibes. It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 8:42 in the evening. Mga ka-vibes, dumating na tayo sa punto ng programa natin na panahon na po. Para tayo ay maghiwa-hiwalay. The silence, I'm screaming, calling out your name. Maraming salamat mga ka-vibes sa patuloy niyong pagtutok sa ating programang The Vibes with DJ Robbie. Put out the fire with me, yeah. Mga ka-vibes, pinapalalahanan ko po kayo na sa pagpasok po ng bagyo sa ating Philippine Area of Responsibilities, makakaranas po tayo ng panakanakang pag-ulan. Kaya naman, magdala po tayo ng proteksyon habang tayo ay aalis.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.5.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. Oh.

0: mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Hey yo, Jace.
2: Oh yeah, oh yeah,
1: say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good

0: ka, Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: Diretso ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte, isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9
5: 30 na!
6: Catch a bet, chick, buy her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangan gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte pid, isang paalala mula sa GV 99.9.

0: club.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: HGV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 6 in the morning.
2: That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito.
5: Magkano
4: ang mahal naman?
5: 120 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: In need of quality healthcare close to home?

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 6:39 AM on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. Pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte posibleng umabot hanggang Huwebes. Nasawi sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, umabot na sa 4. PBBM nagpautos ng malalimang imbestigasyon sa Tacloban school shooting. PCG sinita ang barko ng China Coast Guard sa loob ng EEZ ng Pilipinas. At simulan natin ang ating balitaan sa pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Posible daw umabot hanggang Huwebes. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, posibleng umabot pa hanggang Huwebes ang things para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang suriin at markahan. Ayon sa tagapagsalita ng kampo ng depensa na si Attorney Michael Poa, kabilang sa mga sinusuri ang COA reports, SAL-N, acknowledgement receipts at iba pang records na may kaugnayan sa mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds at umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Nilinaw naman ni Poa na ang mga pagmamarka ng mga dokumento ay hindi nangangahulugang tinatanggap ng depensa ang mga ito bilang ebidensya, kundi bahagi lamang ng paghahanda para sa paglilitis. Target ng depensa at prosecution na matapos agad ang pre-trial upang makapaghanda para sa impeachment trial naman na nakatakdang magsimula sa Hulyo 6 kung saan ang Senado ang magsisilping impeachment court. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, sa kabilang balita, nasawi sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, umabot na sa 4. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Umabot na sa 4 ang bilang ng nasawi sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Matapos bawian ang buhay, ang isa pang estudyanteng ginagamot sa ospital. Ayon sa Philippine Red Cross, 15 pa ang sugatan na mag-aaral na nananatiling nagpapagaling. Naaresto na rin ang dalawang menor de edad na suspect. Kinumpirma ng Philippine National Police na ang isa sa mga baril na ginamit ay isang 9mm Glock na nagkatalagang sa isang babaeng police ng Police Regional Office 8 na ngayon ay nasa kustodiya at iniimbisigahan dahil sa posibleng kapabayaan sa pag-iingat ng service firearm. Lumabas din sa investigasyon na ang 14 years old na suspect ay pamangkin ng naturang police. Samantala, isa pang 38 caliber na baril ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Mahigit 40 na basyo ng bala ang na-recover sa pinangyarihan ng insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, kabilang ang anggulong posibleng may kaugnayan sa umano'y bullying na sinasabing naging motibo sa madugong pamamaril. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At Pangulong Bongbong Marcos nagpautos ng malalimang investigasyon sa Tacloban school shooting. Ang iba pang detalye, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Nagpahayag nga ng matinding pagdadalamhati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng apat ng estudyante at itinasugat ng iba pa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid ng Pangulo ang lungkot at pangamba ng mga magulang at pamilya ng mga biktima kaya iniutos nito ang agaran at malalimang investigasyon sa insidente. Pinatitiyak din ng Pangulong Marcos ang mas mahigpit na seguridad at kaligtasan sa mga paaralan, opisina at iba pang pampublikong lugar kasabay ng pagbibigay diin na walang kuwang ang anumang uri ng karahasan, lalo na sa loob ng eskwelahan. Pinuri naman ng Malacanang ang mabilis na pagkilos ng mga otoridad na nagresulta sa agarang pagkakaaresto sa mga sospek. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At PCG, sinita ang barko ng China Coast Guard sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Sinita ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard na namataan malapit sa baybayin ng Zambales, Pangasinan at Ilocos habang nagpapatrolya sa pinagtatalunang bahagi ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Agad na nag-radio challenge ang PCG at iginiit na walang legal na otoridad ang China vessel na magsagawa ng patrol sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela, tila sinusundan ng barko ang direksyong kaugnay ng tinatawag na 9-dash line, ang malawak na claim ng China sa karagatan ng pinawawalang visa na arbitral ruling noong 2016. Sa kabila ng pagtutol ng China sa naturang desisyon, naninindigan ng Pilipinas na ito ay penal at may visa sa ilalim ng international law. Tiniyak naman ng PCG na patuloy nitong hahamunin at idodokumento ang mga umano'y illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea upang maipabatid ito sa international community. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At pasadahan naman natin ang balitang Southern Luzon. Cellphone tinangay sa loob ng Taal Basilica, suspect. Nakuna ng CCTV na nagdasal bago umanong magnakaw. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, isang lalaki nga ang nahagip ng CCTV camera ng simbahan matapos umanong tangayin ang isang cellphone na naiwan sa loob ng Taal Basilica sa Taal, Batangas. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglakad ang lalaki sa loob ng simbahan. Huminto upang mag-sign of the cross at mag-genuflect bago pulutin ang cellphone na naiwan sa isang upuan. Ayon sa may-ari ng cellphone, naiwanan niya ang kanyang gamit matapos magdasal. Agad naman daw niya itong binalikan ngunit wala na ito sa kanyang iniwanang lugar. Naiulat na ang insidente sa pulisya at sinubukan din umanong tawagan at ilocate ang cellphone ngunit hindi na ito makontak. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng lalaking nakuhanan ng naturang CCTV. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At babae kritikal matapos pagtatagain at hampasin ang martilyo ng dating live-in partner sa Tanawan. Para sa detalye ng balita. Kritikal ang kondisyon ng isang waitress matapos umano itong pagtatagain ng itak at paulit-ulit na hampasin ang martilyo ng kanyang dating live-in partner sa Tanawan City, Batangas. Batay sa CCTV footage, kakarating pa lamang ng biktima mula sa isang birthday party nang bigla siyang habulin ng suspect na naghihintay pala sa lugar. Sa kabila ng pagtakas ng biktima, naabutan pa rin siya at brutal na inatake. Nagtamo ang biktima ng matinding sugat sa ulo at katawan at muntik pang maputulan ng isang braso. Ayon sa pamilya, kailangan ng aabot sa 500,000 hanggang 1 million pesos para sa kanyang gamutan. Ayon sa Tanawan City Police, posibleng selos ang motibo ng krimen at itinuturing itong planadong pag-atake o may abuse of superior strength. Isang linggo pa lamang, umanong hiwalay ang dalawa na may isang 8 taong gulang na anak. Patuloy naman tinutugis ng mga otoridad ang tumakas na suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o VAWC laban dito. para sa GV Balita Express. Ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At top 1 most wanted sa Calabarzon na Timbog sa Laguna dahil sa 10 counts of rape. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GV Balita Express.
2: Arestado na ang top 1 most wanted person sa Calabarzon na nahaharap sa 10 counts of rape matapos ang 3 taong pagtatago sa Santa Rosa City, Laguna. Kinilala ang suspect na si alias Jericho Carvajal, 24 anyos, na nadakip ng mga operatiba ng Regional Intelligence Unit Calabarzon sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte sa Cabuyao City noong Nobyembre 2023. Ayon sa pulisya, inabuso umano ng suspect ang 11 anyos na anak ng kanyang dating kinakasama habang wala ang ina ng bata na sa kanilang bahay sa barangay Niyugan, Cabuyao City. Nadiskubre umano ng ina ang panggagahasa at agad na nagsampa ng kaso laban sa suspect. Hindi na pumalag si Carvajal ng arestuhin habang naglalakad sa barangay Balibago, Santa Rosa City. Kasalukuyan na siyang nasa kustodiya ng mga otoridad upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At wanted na CTG personality, arestado at mataas na kalibreng armas na samsam sa Quezon. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita
1: arestado ang isang wanted na umano'y miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa isinagawang operasyon ng otoridad sa Lopez, Quezon. Kinilala ng Quezon Police Provincial Office ang suspect na si alias Kajo An na may nahaharap sa kasong attempted murder at matagumpay siyang naaresto sa bisa ng warrant of arrest sa kanyang pinagtataguan sa barangay Bokbok. Sa operasyon na pinangunahan ng Lopez Municipal Police Station kasama ang militar at iba pang police units, narecover sa pag-iingat ng suspect ang isang M16 Bushmaster rifle, 2 magazine 70 na bala na may 5.56mm at 3 bala ng 12-gauge shotgun. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng otoridad ang suspect habang isinasailalim sa kaukulang proseso at posibleng maharap sa karagdagang kasong may kaugnayan sa ilegal na paggamit ng armas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa ating Price Watch. Malakihang bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosene, epektibo ngayong Martes. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, mga ka-vibes, malaking ginhawa nga ang hatid sa mga motorista ngayong araw matapos ipatupad ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, bumaba ng 3 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro ang gasolina. 9 pesos naman hanggang 11 pesos ang binaba ng diesel at 9 pesos and 82 centavos hanggang 11 pesos and 82 centavos naman ang para sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, dulot ito ng pag-stabilize ng pandaigdigang merkado ng langis kasunod ng positibong pag-unlad sa usapin sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa kabila ng rollback, nananatili pa rin mas mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo kumpara sa simula ng taon. Tiniyak naman ng DOE na sapat ang supply ng langis sa bansa na may inventaryong katumbas ng halos 44 na araw batayan sa pinakahuling tala nito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At dako naman tayo sa ating weather update. Signal number 1, itinaas sa bahagi ng Northern Luzon dahil sa Super Typhoon Francisco. Para sa ulat ng detalye sa ating weather update.
0: GV Balita Express.
1: Itinaas ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Hilagang Silangan, Cagayan at Babuyan Islands dahil sa Super Typhoon Francisco. Huling namataan ng bagyo sa silangan ng Cagayan, taglay ang lakas na hanging 185 kilometers per hour at pabugso-bugsong aabot sa 230 kilometers per hour habang kumikilos pagkanlurang Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, posible pang itaas sa signal number 2 ang babala kung magbabago ang direksyon ng bagyo. Inaasahan namang lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility sa June 26 at posibleng tumungo sa Ryukyu Islands sa Japan. Bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan, pinalalakas ng Super Typhoon Francisco ang habagat na magdadala ng malalakas na ulan at hangin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. Ongoing pa po ang kanilang promotion na prostate care package at circumcision package. And you may just call 756-1190 or you may visit their Facebook page, Lipamedics Medical Center, for inquiries and for appointment. 6:54 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joy Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
0: GV 99.9. Yar, good vibes.

0: Good vibes morning mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok pa rin sa GV99.9. Your good vibes. Napakwentuhan kasi tayo sa ating ka-good vibes balitaktakan. 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Kasama natin this morning, DJ Joey Boy. Good vibes morning. See you.
1: Good vibes morning, DJ Frankie, at good vibes morning sa ating mga ka-vibes na nakikinig na sa atin at nakatutok ngayong morning. Magandang umaga.
0: Ayan,
1: malamig ang simoy ng hangin.
0: Malamig ang simoy. Ay, hindi pa pala. Kala ko babati na ako eh. Nadala ng bugso. But anyway, makulimlim dito, DJ Joey Boy, sa kalipahan. sa mataas na kahoy, sa banay-banay, makulimlim. At sa, I think, sa San Jose din. Ayan. Good vibes morning po sa lahat ng nag-e-ehersisyo, nag-aalmusal, nag-ahatid, papuntang school, papuntang work, pauwi ng bahay, at kung nasaan ka man lupalop ng mundo. Good vibes morning sa'yo, and just reminding you that every gising is a blessing. So, ngumiti ka dyan this morning kasi maraming in store for you na blessings today. Pero ito mga ka-vibes ah, sa mga bahay natin kasi baka nakakalimutan natin, mag-lock po ng mga gate, mga pinto. Dapat may two-factor authentication yung iyong bahay. Kunwari yung gate mo, hihinga ka pa lang, alam niyang ikaw na yon, ganon. Kasi mga ka-vibes, marami na ngayon, talamak ngayon yung mga nanloloob sa bahay, no? DJ Joey Boy, baka may tips and safety, ano ka dyan, na advice ating mga ka-vibes.
1: Oo, naku, talagang talamak na po kahit malayo pa ang Pasko mga ka-vibes dahil nga sa tindi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at sa dami ng gastos ay may mga ilang insidente po tayo ng akyat bahay at saka ng pamamasok. Mapa-residential man yan o mapa-opisina, ay talagang wala na hong pinipili ang mga kawatan. Kaya kung kakayanin mga ka-vibes ha, ayan nga, maglagay ng padlock or maglagay ng mga susi sa inyong mga tarangkahan, sa inyong mga gates.
0: Mm-mm.
1: Ano, at kung kakayanin ng budget, mag-install po ng mga CCTV cameras. Dahil po, bagamat magastos, may mga nabibili naman dyan online na parang yung wifi powered, ano, at napakadaling i-install, i-connect mo lang sa iyong cellphone, ay pwede mo nang mapanood ang nangyayari sa loob at labas ng iyong bahay.
0: Yes.
1: Ano, ay talagang murang-mura lang yan. Nasa 200, 300 pesos nga ay mayroon na. DJ Frankie.
0: Oo. Kaya yan mga ka-vibes ha, maging alerto sa mga pinaggagawa at lagyan ng mga security, extra security ang ating mga bahay. Baka yung doorknob mo, kailangan ng palitan ng isa pang doorknob kasi hindi na nagla-lock, no? And mga ka-vibes, maging maingat po tayo. Even yung sinasabi mong, ay, later ko na ilalock, ano naman, babalik naman agad. Pati po yung kunwari, susundo ka sa anak mo. Ito, may mga nakikita akong ganito. Tapos, bukas na bukas yung gate. Kasi, ang katwiran, babalik naman agad. So, yung time, whether 1 minute to 5 minutes, ang daming pwedeng mangyari doon. Yung iniiwan mo lang yung gate mo na bukas or yung pinto ng bahay. Kasi may mabilis kang errands sa labas. Ekis yun. Kasi kailangan alerto tayo and protektahan. Kasi sa isang minuto nga, katulad nung nasa Taal Basilica, nag-sign of the cross path, nagdasal muna bago damputin yung phone. Ilang segundo lang yun, DJ Joey Boy, no? Parang 1 second lang, nadampot na yung phone. Kaya yun, mga ka-vibes, ingatan ang iyo. Ano pa, may maidadagdag ka ba doon, DJ Joey Boy? Parang medyo, kumbaga sa fate mo, nakakainis naman tong lalaking ito. At actually, napanood ko yung CCTV. Ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
1: Talagang dahil hindi natin mawari kung talagang sinadya ba or baka naman in good intention. Hindi rin natin, kasi wala, hindi pa natin nakukuha yung side nung nakakuha ng ng cellphone. Pero so far, based sa investigasyon, ayun nga, dinampot. Pero hindi naman natin maituturing ito na ninakaw, dahil wala namang tao. Yun nga lang ang nagkataon na talagang naiwanan ng may-ari ng cellphone, yung cellphone sa upuan. At nagkataon na lalabas, parang napalabas na DJ Frankie, no, yung lalaki. At nakita nga niya ang cellphone. Baka kaya napadasal ay ikang ay answered prayer. At sa balita natin ay bago pa daw yung cellphone. Parang ilang buwan pa lamang nabibili yung cellphone.
0: Oo. So yun, medyo may pagka nagmadali nga itong lalaki. Pero syempre, sana malaman natin yung panig niya. Ano, DJ Joy Boy? Ito kaya'y nahuli? Nahuli ba, DJ Joy Boy?
1: Hindi eh, hindi pa nahuli. At ngayon niya ay inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan, kung sino, taga saan, at kung ano ang nangyari na sa cellphone. Baka ito ay naibenta na dahil tinry naman daw tawagan ng may-ari. Ano, ay kaso wala ay na. Hindi na daw makontakt, hindi na daw malocate. Kaya maaaring pinatay ang cellphone bago pa ito matawagan.
0: Nako, nako, mga ka-vibes ha. Ingatan pati sa mga restaurant or sa mga fast food. Basta lalabas sa labas, ay magpapatong-patong ang cellphone mo. Hindi yung pang-reserve ng table. Kaloka. Pinapang-reserve ng table. But anyway, binabati ko this morning si Nathan. Sabi niya, good morning po, DJ Frankie. Going to school on a Tuesday morning. Ayan. Hello, Nathan. Good vibes morning and God bless you. Do your best at school today. Nathan, galingan mo ah. Galingan mo sa school. Ito, pahapayawan lang natin yung Tacloban school shooting. Huwag na nating idetalye pero ano po, sinusuportahan at nagdadalamhati din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At nagsabi na magbigay ng malalimang investigasyon. So, sa mga ka-vibes po natin na gun carrier, I believe naging topic natin to, I think yesterday, DJ Joey Boy. Sa mga gun carrier po ay make it safe enough na kahit teenager or kahit adult man, hindi mabubuksan ang pinagtataguan mo niyan at hindi malalaman. Gawin mo sikreto kung saan mo tinatago at ikaw lang ang makakaalam. I know in case of emergency, mahirap yung nakalock, tas bubuksan mo pa, pero in case of emergency din, baka sa sariling bahay mo na nahaharm. Kaya isikreto mo na lang kung saan mo tinago. Pero wag mo kakalimutan kasi baka kakasikreto mo niyan. Nakalimutan mo kung saan nakatago. Wag ganun. Parang yung nanay ka, nagtago na susi. Nakalimutan niya kung saan niya tinago. Anyway, on a lighter note lang yon. Pero ayan, mga ka-vibes, nakikidalamhati din tayo kasi umabot na po sa 4 na estudyante. And syempre, pag yung mga magulang isasend yung anak nila sa school, ay may kampante. Pero dito sa lugar na to, baka nawala yung pagkakampante nila. And always be safe. Sa mga eskwelahan po, nananawagan tayo, pagka ganitong mga circumstances, ay ano yung mga safety procedures, paano magtago, turuan din natin yung mga bata. And patuloy po ang investigation.

0: may mga masasabi ka ba doon? And ibang angulo, siguro sa mental health ng batang ito, may mga pinagdadaanan din or may mga iniisip. Ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
1: Siguro talagang communication, DJ Frankie, ang gusto kong i-reiterate ano, sa incidenting ito dahil ayon sa initial na investigasyon, ay nakikita nilang mukhang bullying nga daw ang sanhi kung bakit na maril ang dalawang estudyante. Pero ito ay muli initial investigation, allegation pa lamang at hindi pa natin nalalaman, hindi pa nakakausap ng ano eh, ng doon nahuli na yung mga suspect, yung dalawang minor de edad, ay hindi pa naglalabas ng impormasyon ang kapulisan kung yun nga ba talaga ang punot dulo ng kanilang ginawa. So sa ating mga ka-vibes, kaya nga po, yung ating mga estudyante, kung may time, ano, bagamat yung iba kasi hindi close sa kanilang mga anak or close sa parents, or yung iba may mga introvert na nauso na kasi ngayon yung mga ganyang term, DJ Frankie. Ano, pero kahit ano pa, kahit may mga introvert yung inyong mga anak, it's safe na kausapin nyo ito yung mga anak at least once a week. Ano, kamustahin, kamusta ang school, anong mga ginawa sa school. Ano,
0: yes.
1: And at the same time, siguro kung may time, kung tayo ay may mga nasa bahay, kasama natin o inihahatid natin yung ating mga anak, it's better to check yung mga dinadala nila sa eskwelahan, hindi lang yung pagkain, hindi lang yung baon, maging yung mga dinadala nila mismo, ano yung laman ng kanilang bag, kasi hindi natin alam, baka mamaya may mga deadly weapons dyan or baka may itinabi. Ano, at least alam natin or may peace of mind tayo na yung anak natin ay papasok ng maayos sa eskwelahan. At siguro ay tingnan din natin or matuto din tayong makinig sa ating mga anak, kasi minsan kapag ano eh, may mga magulang kasi ano, not everyone ano, pero may mga magulang tayo na kapag nagkukwento yung mga anak, sasabihin ay may prejudge na agad na kaartihan lang yan, mga ganyan, or kayaan mo sila, wag ka na lang makinig, ganyan. So wag po natin invalidate yung mga information na isinishare sa atin ng ating mga anak. Ano, bagamat tayo mature na tayong mag-isip o siguro sa atin okay lang yan, pero sa kanila kasi iba yung environment nila pagdating sa eskwelahan at doon syempre na buo yung iba't ibang characters ng ating mga anak, ano, kaya kailangan po natin din silang kausapin at tingnan.
0: Yes, eto pa DJ Joey Boy, since nabanggit mo yon, minsan kasi may mga sinasabi yung anak mo na, for example, mama, papa, gusto ko ng gitara or gusto mo ng ganto, ganyan, tapos hindi mo pa afford at the moment, minsan babagsakan niyo sila ng parang mahirap sa financial, parang hindi natin afford yan, ganyan, huwag ka nang magganyan. Instead, sana sabihin na lang natin, sige, pag-iipunan natin yung mga ganong bagay, kasi minsan may mga pangarap yung mga yan na hindi na nila pinapangarap dahil sa mga sinasabi natin na kina-cancel out nyo. Kaya minsan, i-validate nyo rin or i-acknowledge din natin yung mga sinasabi ng kabataang to. Actually, ito personal na kwento, no? Over the weekend, nakakasama ko yung aking mga pamangkin. Alam nyo yung mga bakit ng isang toddler, yung natututo magsalita at natututo na ma-curious. Sagutin nyo yun, mga ka-vibes, kasi malaking impact yun sa kanila and natututunan talaga nila kung ano yung isasagot mo. Kaya kung pabiro mo rin siyang sasagutin, ay di pabiro lang din ang kanyang kaalaman. So, yun mga ka-vibes, maraming angulo kasi na pwede natin pagtuunan dito and it really helps kung makikinig talaga tayo na ibuksan ang puso at buksan ang isip. Hindi natin yan kaedad, they are younger than us and nung age natin, ganun din tayo sa ating mga magulang. Kaya, huwag natin hayaan na ano lang, lagi tayong curious. I-feed nyo rin yung curiosity nila and feed them with good things. Hindi lang feed sa pagkain, feed sa isip, feed sa puso. Turuan nyo silang magka-soul. Alam nyo yun, mga ka-vibes, kasi minsan magulang ka, pero wala kang relasyon sa anak mo. And that's heartbreaking. Pero on a lighter note, you still have the chance. Kasi the best time is now to build relationship with your family. For example, 7 days a week ka nagtatrabaho, find time. Sa isang araw, meron tayong 24 oras. Anong ginagawa natin doon? And build relationships kahit hindi sa anak natin, kahit sa mga pinsan, sa magulang, sa mga titos, titas. Build relationship. Kasi huwag niyong hayaan, mga ka-vibes, na, ay, ayan si tita, buong buhay na galit sa nanay ko, ganyan. And might as well, forgiveness. Kasi po ang bitterness, iyan ay kumakalat at iyan po ay poison sa ating mga puso. And forgive, ano, mga ka-vibes, and let's keep on loving each one. Kasi

0: Eh, ang love po, ang daming na re-repair ng love. Tama ba yon, DJ Joey Boy?
1: Correct. Maidagdag ko lang ang DJ Frankie. Ano, siguro i-practice natin kasi sa mga corporate world, meron tinatawag na positive scripting. Ano?
0: Yun.
1: So siguro kung tayo ay makikipag-usap sa ating mga anak, ano, instead na puro negative, instead na puro mura, or instead na puro pagdadabog, let's learn how to use positive words.
0: Uh-oh.
1: Ano, or transition the conversation to a positive tone.
0: Yan.
1: Yan. Maroon tayo mag-check sa mga internet. Ano ba yung sinasabi ni DJ Joey Boy ng positive. Yan, meron tayong positive scripting, positive tone, at saka positive words na pwede natin gamitin. Alternative sa pakikipag-usap sa ating mga anak.
0: Oo. And ako naman, ang term ko naman dyan, DJ Joy Boy, speak life. Kasi imbis na yung lagi kang paatake, kaya defensive ang anak mo eh. Lagi ka kasing paatake. Lalo yung mga batang ganyan diyan, ha? Huwag laging gigil. Gigil na gigil eh. Kahit yung magjowa lagi na nag-aaway, yung palay batang ganyan laang. Eh, taga Maynila ang na-jo. Tapos akala'y laging galit, ikaw pala'y gigil laang. Huwag kang gigil, mga batang ganyan, ha? Alam natin yan, DJ Joey Boy. It became a funny term na sa ating mga batang ganyan, nagigil tayo makipag usap. Actually, ako na-adopt ko kung paano ako kausapin ang kausap ko. So, yun. Eh, minsan may mga gigil tayong kaibigan na Batanggenyo. So, hindi naman galit, pero ayan, nilalatag lang natin dito. At DJ Joey Boy, maraming salamat din sa iyong pag-share. At maraming perspective ang ating napag-usapan sa anggulong ito. At may maidadagdag ka pa ba doon, DJ Joey Boy?
1: Muli, ha, at saka siguro panawagan na lang, DJ Frankie,
0: yes,
1: sa mga school principals,
0: mm-mm,
1: o sa management ng eskwelahan. Ano po, siguro it's our responsibility to keep the area safe. Ano, kung kakayanin magkaroon ng gwardiya, magkaroon ng rumoronda sa mga eskwelahan, ano,
0: mm-mm,
1: or may mga watchers tayo, ano po ay ating gawin? Siguro sa mga public schools, hindi sa possible, pero siguro meron tayong mga tinatawag na PTA officers, dagdagan natin yung trabaho nila, ano, or siguro may mga utilities, or may mga student government officials tayo, ano. So kayo yung mga makakatulong ng mga eskwelahan, ng mga guro sa pagbabantay ng ating eskwelahan. So kung may napansin kayong mga kakaibang galawan, or may mga naririnig kayong chismisan, better report it to the authorities or sa mga principal or sa mga teachers ninyo, lalo na kung alarming, para at least ay masabi at magawa ng aksyon ng pamunuan ng eskwelahan. DJ Frank.
0: Oo, parang recently, DJ Joey Boy, ano pa, wala pang isang buwan simula na nag-first day of school, no? Ang dami ng mga nangyari nung nakaraan, may first day of school, June 8, nagkalindol, tapos eto naman ngayon, ganito naman ang balita, pero let's keep on hoping and praying. And eto namang recently nangyari sa Tacloban, it can be, ano, parang mapaprevent siya, hindi siya sana nangyari. Kaya this is the best time that we can talk to our kids, ganyan, and have a relationship with them. And mga ka-vibes, kung meron kayong gusto ring i-share sa amin dito sa radyo, or baka may mali kami nasabi, no, hindi naman natin alam, ay iniimbitahan ko kayo, mag-message din kayo, maki-jump in kayo sa aming usapin. Pwede nyo rin kaming i-message sa aming live chat sa aming online streaming sa gv999.live. May live chat po doon sa ibang bahagi. At pwede rin kayong mag-chat sa aming Facebook page na gv99.9fm. DJ Joey Boy, talon tayo sa karagatan. Ayan, ano na namang nangyayari dito sa karagatan? Meron pong barko ng China Coast Guard sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ano ang EEZ? Ito po ay Exclusive Economic Zone, na yung sa Philippines po, ang nakocover nito ay approximately 2.26 square kilometers of the sea. So if nautical miles ang usapan, 200 nautical miles to mula sa archipelago baseline, mula sa lupa hanggang sa karagatan na 200 nautical miles. Ito po ay nag-grant sa atin na ito po ay meron tayong sovereign rights to explore, exploit, conserve, and manage natural resources. So atin to, yung kalakihan ng 200 nautical miles mula sa land ng Pilipinas hanggang sa pakaragatan, ay atin yon. So recently, eto na naman, may namataan na namang China Coast Guard, tapos ni radio challenge sila, tapos ayaw nilang umalis. Para bang nanunulay sila dun sa 9 dash line. Yung 9 dash line, yun po yung ano, border ng ating EEZ. DJ Joy Boy, ano masasabi natin dito? Ang tagal na nitong usapin. Ano?
1: Talagang hindi magpaawat, DJ Frankie, ang China. Talagang sinusunod nila. Bagamat tayo, meron tayong legal papers, legal documents, meron tayong mga, yan nga, grant mula sa international community. Pero itong China talaga ang ayaw tanggapin. Ang realidad na hindi nila kaya at hindi nila pwedeng angkinin ang kabuuan ng West Philippine Sea at ng tinatawag nating South China Sea. Ano, dyan kasi nagsisimula, ayaw nilang tanggapin yung katunayan at saka yung desisyon ng international community na may 200 nautical miles nga na kailangang sundin. Ayan, dyan nagsisimula. Hindi lang natin alam, DJ Frankie, kung bakit ngayon lang ulit naging agresibo ang China. Kasi noong una-una naman, actually, kahapon nanonood ako ng documentary nung panahong 2000 hanggang 2005 na nakakapag fishing yung ating mga ka-vibes dyan sa Baho de Masilo.
0: Safe
1: ano,
0: na safe.
1: Nang walang presensya ng China Coast Guard. Pero ngayong patak ng 2010 or 2015, parang doon lang naging agresibong muli.
0: Kaya nga, ano kaya ang natagpuan ng mga iyan, Liam? Kaya, gusto. Meron ka dyan si Rena at kayo ay lagi nang nandyan. Anyway, at eto good vibes naman tayo, DJ Joy Boy. Kainaman. Hari na ang presyo ng petrolyo, DJ Joy Boy. Magkano ang ibinaba?
1: Yan, yan ang good news talaga at nakaka-good vibes, DJ Frankie. Malaki-laki, malaki-laki mga ka-vibes ha, talagang nagbabaan hula at kung doon sa mga gumagamit ng gasolina ay nasa hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro ko ang ibinaba. Kaya kung kayo ay magpapagas, go na, magpagas na ngayon at siguradong kayo ay makakamura. Sa mga gumagamit po ng diesel ay malaki-laki ito, DJ Frankie, nasa mahigit 11 pesos ang ibinaba ng kada litro ng diesel. Paging yung sa kerosene, ano, halos 12 pesos na ang ibinaba naman sa kerosene. Ayan. Kaya magandang balita ito, DJ Frankie, dahil alam naman natin na kaya bumaba ayon sa DOE ay nag-stabilize ang ano, ang pandaigdigang merkado ng langis dahil nga ho sa pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at sa usapin nga sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran.
0: Ayan. Thank you so much, DJ Joy Boy, sa update na ito. Talagang nakaka-good vibes. Baka yung sasakyan nyo po, inuubo na, pag-gasolinahan nyo na. Palagyan na, magpagas na kayo ngayong araw na ito. At sa kabila po ng rollback, tiniyak po ng DOE na sapat ang supply ng langis sa bansa. So, huwag na nating i-stress yon. At let's hope na lang na, ano, na bumaba talaga, bumaba pa ng bumaba. Pero kung bababa pa siya, katulad ng pagbaba, ano to, spaghetti pababa? Lahat na, kada sentence may pababa. But anyway, sa lahat na naka-EV cars at hybrid cars, sana all. Sana all na lang, ano, DJ Joey Boy. And anyway, magdala po ng payong, ha? Magdala ng payong kung papalabas ka pala mga ng iyong bahay kasi may Super Typhoon Francisco. Bagamat hindi po tatama sa kalupaan at nasa Northern Luzon lamang siya, tayo naman ay nasa Southern Luzon, dito sa Calabarzon, ay hinahatak po niya ang habagat sa ibabang bahagi ng ating Pilipinas. Imaginein mo ang mapa ng Pilipinas. So, nasa northern siya, hinahatak niya yung habagat. So, maulan po sa bandang Visayas, Mindanao, and dito sa parts ng Luzon. Pero sa northern Luzon, ay especially magdala po, baka may nakikinig sa atin sa ating online streaming. Good vibes morning sa mga nakikinig din sa online streaming. Hello, ayan, meron sila dyan. At DJ Joy Boy, sige ba? Ay, babati pala muna ako. Lola Aba, baka baka you're listening right now, good vibes morning po and God bless you today. Ayan. Sana nakasmile siya and sana nakikinig. And sa mga ka-vibes natin, sa mga kaibigan natin lagi nakikinig every morning, maraming salamat sa inyo. And kinikilig ako pag lumalapit kayo na nakikinig pala kayo sa program ko. Biglang nahiya, inverter kasi ako. Ayan. At 7:30 a.m. on a clock, DJ Joey Boy, batiin natin ang mga dapat natin batiin. Good vibes morning.
1: Yes, good vibes morning. Hey, special shout out pala DJ Frankie sa mga ka-vibes natin dyan sa Lian, Batangas. Abay, wala akong pasok dyan sa inyo ngayong araw. Oo, dideklara ho na suspendido ang trabaho at ang pasok dyan sa Lian, Batangas dahil ho sa inyong town fiesta. Kaya happy fiesta dyan sa Lian, Batangas. At sa Sambuhos Festival Celebration.
0: Oh,
1: yan ngayong araw.
0: DJ Joey Boy, anong meron sa Sambuhos Festival? Bakit Sambuhos?
1: Ang Sambuhos Festival, sa pagkakaalam natin DJ Frankie, ay ano eh, yan ay parang yung pagsasabasaan, ganyan, basaan. Kasi
0: dousing.
1: San Juan.
0: San Juan. Pwesta ni San Juan. Ayan, pagka ganyan ay
1: ganyan.
0: Parang buling-buling, parang ganon.
1: Yes, parang ganyan. So may mga parada, may basaan, may party, yan, may mga ganyan pong mangyayari. Ayun sa ating nakuhang yung impormasyon DJ Frankie ng kanilang ano, ng kanilang event ay kaninang alas 6 ng umaga nagsimula yung parada at tuloy-tuloy yan hanggang sa matapos. At natapos niyan ay mayroon pa silang mga pa-zumba. Yan. So, habang basa ay magsusumba. Ganyan.
0: Oo. Ay, baka si Puninha. Meron tayong Niusep. Ano ba? Ano bang improve Niusep na ngayon, ha, mga ka-vibes? Pag sinipon Niusep Z plus 40 with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. O, magbabasaan kayo dyan, tapos magzuzumba kayo. Niusep, mga ka-vibes. Anyway, DJ Joy Boy, sino pa ang ating baka may gusto ko pang batiin this morning, Tuesday morning.
1: Yung mga ka-vibes natin na nakatutok sa atin ngayong morning, magandang-magandang umaga po ha. At syempre pa yung ating mga kaibigan sa Batangas City, maging dyan sa Tingloy, Batangas. Good morning, good morning. Naalala ko DJ Frankie, nung tayo ay nasa Tingloy, nakamit din natin si Mabining Mayor Noel Luistro. Yan, ang asawa ni Congressman Jinky Beatrix Luistro
0: yes,
1: na atin ding nakapanayam. Good morning,
0: good morning.
1: Ayan.
0: Thank you so much DJ Joey Boy sa pagsama sa atin this morning. At mga ka-vibes, tuloy-tuloy ang ating good vibes, tugtugan, kwentuhan at balitaan. Ito na muna ang ating next song, Human Nature by Michael Jackson. 7:32 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Saan ginawa nito?
4: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Bossing!
10: Oy, Bossing! Magandang umaga!
9: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
10: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
9: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
11: Ayaw ko na.
12: Hala? Joke pala yun?
13: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
10: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
13: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
14: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
13: Fred. Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
14: patuloy ang para sa detalye ng
10: hanggang sa umagandang kwentuhan.
13: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
10: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
15: DJ Frankie
10: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
16: It took